0: Alright, ngabela kumnandi mangu njalo ke umsakazo izwi lomzansi ku 98.0. Good morning, sawubona unjani uyaphila? Ngiyakubingelela egameni lomfolo wethu Jesu Christu. Ngiyakhothi weekend yakho ibe yinhle. Lapha ke ku TikTok Makeba Skills Academy, uyangifollowa, uyangilandela kamnandi. Uyabhala ke igama lakho isibongo bese uyasho ukuthi ke all things are possible. Lo unyaka wami lo. Lo unyaka wethu lo. Siyaphumelela ngenkani uSathane noma ngabe uvalile noma ngabe wenzeni angikhathani uma bathakathi bathakathe babiza bapha amagama bethi bayasivala kulonyaka unyaka wethu nyaka wamlo siyadala ngemlomo wethu konke esikusho ngomlomo wethu kuyakwenzeka uNkulunkulu beka amandla amakhulu olimini lethu bayosivala ngapha besifice ngapha besivale ngapha besifice ngaphambili asivimbeki kulonyaka sizikhukhula
1: njengamanje ke mfuna sidance abanye bazoza ngapha
0: sibo khona ke mbona monke koza kwethu blokhe beyibambe njalo siyabonga kukhulu ke Bishop Belikhona izolo ekuseni lithi ke vuka moya wami ekuseni ke izolo ngesonto ngikhonje ubusisekile kakhulu mina ngizoba khona ke from today tomorrow then bese kuthi ke Wednesday and Thursday uzophinda buye ku Bishop ubaba uCwezu yena uzobe seqhubeka ke nohlelo sithi nje umthombo ukuphila loba khona njalo lohlelo kusuka Monday to Thursday nethi nje sihlukaniseke kabili umsomluko lesibili soyokhona umfundisi Makeba bese kuthi ke ngolesithathu lwesine soyokhona ke uTata uBishop Alright, kungesikhathi esingakanani ngizobe ngizobe sengibiza ke emoyeni ngibheke ukuthi obani esinabo asebevukile bese kuthi ngane ka4 ngiphinde futhi nginikeze izwi likaNkulunkulu namhlanje kuseni ngiyacela ukuthi lingakuphuthi izwi bese siphinde futhi sidedele indumiso kube mnandi benjeya bese kuthi ngane ka5 uzobe khona umfundisi uMahlobo sibheka ukuthi ke sikhanda kanjani ingqondo yomuntu simlela kanjani umuntu ukuthi kaqine aqhubekele phambili nempilo njengoba impilo kesilindile siyazi uziningi izinto esidlula kuzo ezisikhathazayo nezisithena amandla kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi asilethele abantu abafana ke nabo obaba Mahlobo nabanye esiba nabo la emsakazweni bekwazi ukuthi ke bezame ngayo yonke indlela ukuthatha isikhathi sabo bekhulume nathi besilekelele to encourage ukuthi esikwazi ukuqhubekela ke phambili nempilo Ngempela ke wena ntokozo shandu Tia unyaka wethu lo Siphumelela ngenkani Unyaka siyazi ukuthi sibuye ngathi uyophela Ubona ngathi izinto awuyitholanga Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu uyamangalisa ungalahle ithemba Ngoba kuNkulunkulu unyaka ufana nosuku

ngase ngadlelwa imoto kazi Jehova ufuna ukwenzani ngadlelwa umuzi ngaba nenkinga kazi Jehova ufuna ukwenzani kwaphela umshado wami ngathi ngiyawupatanisa wangapataniseka kazi Jehova ufuna ukwenzani ya ngizosho njalo namhlanje kuseni on TikTok ungangilandela amageba skills academy frequency modulation yezu lomzansi 98.0 mina ngiwumageba ngokazulu isibongo salwa kanongoma lengizalwa khona kazi Jehova ufuna ukwenzani ay ay Jehova wangiphuca umyeni wami ngisemncane kangaka wangenza umfelokazi Jehova ufuna ukwenzani Jehova ngafelwa abantwana kangaka Jehova ufuna ukwenzani ngalahlwa abantu kangaka Jehova ufuna ukwenzani ngaliswa kangaka Jehova ufuna ukwenzani kwavalwa ibhizinisi lami ngathakathwa kangaka ngafika ebhizinisini lami kunezinto engayithola emnyango kuneyitaputapu Jehova ufuna ukwenzani ufuna ukwenzani ikhona into uJehova ufuna ukuyenza Jehova ufuna ukwenzani Jehova ufuna ukwenzani namhlanje ekuseni kumhla ka 14 kuSeptember uqondane waqondana nalenkonzo ebakhona njalo ekuseni ngomsombuluko kuyakulesine akulona iphutha ukuthi uJehova ufuna ukukucacisela ukuthi njengoba udlula kulezi zimo odlula kuzo hayi akonakele uJehova usivalile isibeletho sakho wehana hayi ngoba ungazali uyazana wena you are able to give birth Unamandla wena kodwa kubuke ngathi awunamandla unamandla Jehova ufuna ukwenzani Jehova ufuna ukwenzani Uthi angisho njalo namhlanje kuseni kazi Jehova yini le ophezwayo njengoba uvala isibeletho sami nginguhana Jehova ufuna ukwenzani Konke kusebenzelana kube ngokuhle Wababiziweyo ngokwecebo lakhe konke kusebenzelana kube ngokuhle kubiza ukuthi ukhule ube ku certain stage of maturity ukuzukwazi ukuthi mawahlelwa yinkingo uthandazwe nomthandazo wokubonga uthi inkosi ngiyeshilo noma abantwana ngingabatholi kodwa ngiyeshilo noma izimo zingiphikisa kodwa ngiyeshilo ngiyobonga mase ngifike eshilo bese ngithi Jehova Ngizobonga. Ngiyazi ukuthi njengoba uvalile nje, uvalisa ibeletho sami. I wonder ukuthi ufuna ukwenzani. Kazi Jehova ufuna ukwenzani? Lalela, uJehova uzobavala imlomo. Bonke bebecabanga ukuthi kuphelile ngawe. UJehova uzokwenza into ethi wayihlabekisa. Sikhonza uJehova. Oshayihlabekisa sikhonza uJehova othanda ukubukisa uyabukisa uJehova uyabukisa noJehova uma isephendula uyabukisa uma isephendula kuzothi uthwele uma isephendula kuzothiwa wenza ngani uma isephendula kuzothiwa uzoqanjwa amagama uyaphendula uJehova lithi iBhayibheli Upenina wayena babantwana Kotuwana wayengena babantwana Kwangeyo inhloso uJehova wayedlala umlabalaba uJehova wayedlala ichess uyayidlala ichess uJehova uyawudlala umlabalaba uJehova Sikhonza uJehova odlala umlabalaba Mawubone ngazuthi izinto azenzeki khululeka uJehova udlala umlabalaba Hey, wabafethu, hey, lalelani wabafethu ku TikTok ekseni. Webafethu ezwini lomzansi ekseni. Wena ongilalela namhlanje ovuke wangilalela. Wena ogezayo, wena osengubeni, olalela, angisazi simo odlula kuso. Kungenzeka ukuthi ubusucabanga ukuthi kuphelile ngimpilo yakho. Lalela kapheli. Akapheli. Kunendoda eyithi it is not over until God. Say it's over.

Right, kulungile kumzosu wodwa shade ihora ke lesihlanu kwizwi lomzansi ku 98.0. Mawusanda futhi umsazo wakho ngiyacela ukubingelela nje ngwamukele mina igama lami ngingumfundisi uMakeba ikhehla lakwaZulu khulekani. Kanti ke ngikuthembisile ukuthi ngizoba naye umfundisi wami umfundisi Mahlobo ovela lapha ke eChesterville uyena ke engizoba naye. Usethi ke right sizoba naye ke nje ngemzuzu ngemngaki ngizama ukuhlanisa into zami la njalo bese ke sihamba ke sesibuya ke sesiya ke kuyena la sokhuluma khona ingqondo yakho sizosoke sizama nje sizamana njalo ekuseni silekelelana ukusiza ingqondo nokucaba ngoba into ebaluleke kakhulu ukuguquka kwengqondo indlela ucabanga ngayo la ukhona ulinyazwa indlela ucabanga ngayo futhi uzokhishwa indlela ozocabanga ngayo so iyona inhloso enkulu ukuthi ake sikhulume nje nengqondo yakho kukona konke right asike sambe ngengomeni mangibuya kule ngoma ethi ke ulihlathu lethu uThixo eculwa ke uZiyanda Changana zobe ke sengibuya ke nomphostoli wami ubaba Mahlobo sesikhuluma ke nawe ngicela kuyi enjoy.

0: yilo oluqinisa ukuyiphatha kanye nobunye. Lokhu kuziphatha nobunye bufakazelwa isibalo seyintombi esihambelela umsebenzi kusuka ngo-1984. Kumqoka ukuphawula ukuthi lesi sibalo esikhula minyaka yonke akusona nje kuphela eseyintombi eyivela kuleli lendlovukazi uMthaniya, futhi akuzona nje kuphela intombi zikaZulu. Silwesikhulu laba bangibhalele lapha i-acknowledgement list ne-protocol bangenze ngaxabana namabutho ukuba nga-acknowledge abaholi bamabutho abadidiyeli.
1: Now angithi ke kumkhosi ke womhlanga kuvamise ukuthi ke sibone kuvuleka ke namathuba ke omsebenzi, we sibona ke abahwebi basuke ke bekhona ke nabo, kodwa kuNdunankulu bese edlulisa ukuxolisa kakhulukazi ke kulabo abangalitholanga ke ithuba kuwona lonyaka.
0: Nkosilo, ngiyafisa ukudlulisa ukuxolisa kulabo abangalixoshanga ithuba lokuhweba nokuthola amathuba kulomhlanga walonyaka. Inqubomgomo kahulumeni ukuba uhlomule abantu abehlukene iminyaka yonke ukuze bonke abantu balicoshe ithuba. Ngeke nina besilo bonke abantu banele bonke kanye kanye. Silo, njengondula nkulu weshumi lesifundazwe, kuyisifiso sami ukuthi kulekelelwe isilo ukuba sakhe isikhwama seyintombi zomhlanga umkhosi womhlanga fund. Lesi sikhwama ngiyafisa ukuba singalekeleli nje kuphela kwezemfundo, kepha siqinisekise ukuthi sicija izintombi zomhlanga ngamakhono ahlukahlukene. Ezinye zezifundo namakhono zingalekelele eqinisekiseni ukuthi ukuyiphatha kunomvuzo ngokwempilo kanjalo nangokumnotho namakhono.
1: Now isilo umisizulu ke kaZwelithini ube esexwayisa ikakhulukazi ke bonke abantu aba ukuthi ke abantu ke abaqaphe, njengoba ke kukhona abantu abaqola abantu ngegama ke lakhe. Khona ke nami mentionile ambiza ke ngolondi ukuthi ke usebaqedile abantu baqola esebenzisa igama ke lesilo.
2: Mabe ngifonela bethi ngithi mina ngimazi lo muntu. Hawu sebemdayisela imoto wonke uma bebanjwa. Umkhulukudi isigebengu ingane ongayithembi engaba khona kanye nani lapha emhlangeni. Sengishuke bakwethu kuningi ubugebengu obukhona. Okufana nako nakho lokhu kuLondi. LoLondi wale sibongo sakhe. Angisazi ngesibongo sakhe ungani. Angimazi. Mke. Usho lokho ke bakwethu ukuthi ziyasilimaza lezi zinto ukuthi sizothi siya ngiyabekisa nje kwa-ANSAF. Futhi so ucina uxhaso lokuthi imisebenzi yalapha ekhaya efana nale ixhaseke. Lokho engihlezi ngikusho ukuthi uGabhiso uyawenza umsebenzi wakhe, uwenza kahle futhi, kodwa nangathi asimbambise eceleni ukuthi cha siyabona nakho okuphethe emnyangweni wakho kunjani, nathi ke sifake lokhu ukuze sikuqebezelise kube kuhle. Umuntu uzafika lapho kwa-ANSAF kuthi kade khona umntwana ubani la kade la safike samnikeza 1.5 million sesiqedile ngendaba yedlukulu thina. Siyalimala thina bese kulimala abantu abaningi ngenxa yomuntu oyedwa. Into ekhona leyo kumele.
1: Now ubayede uthi kwayona le yokusetshenziswa kwayo ke imali, uma ubheka indaba yesihlalo sobukhosi asithengwa, siyayichaza ke ukuthi uchaza ukuthini uma ethi isihlalo asithengwa.
2: Ugogo wesilo bakwethu, ngoba ngisho nje ngisebenza ngokweqiniso futhi isikhundla sokuzala njengalesi sami ngeke uzusithenga. Ake ngichaze.

0: Sele njengalawa nongoma nje la kwa nongoma induna izala induna aha makufa le induna kuthatha indodana wenduna angeke ukuthi ngoba nakho kukwamhlongo la umhlongo kade induna sesiyobheka ngale kwashabalala ukuthi hayi ngathi ushabalala uyindoda ecebile ngaphatha kangcono cha ihlupheke injalo induna izala induna bakwethu. Ngiyakuthanda mina lolu siko licishe lifane nalolu lwethu lobukhosi. Ngicela ukuthi bakwethu msale sengibonga
1: bayethu
0: konke engikushilo ngiyanithembisa.
2: Nawe ingonyama ayigcinanga-ke lapho nje futhi-ke iphinde yaveza indaba yokuthi bonke laba abazama ukuzoqeda noma-ke badle umhlaba wesilo uzoqeda nya ngazo lezo nhlangano.
0: Ngizoqeda ngawo. Mhlawumbe kuyothi kushaya olwesihlanu leyo nto iyobe ngasasebenzi. Ngisho olwesihlanu esiya kulo. Siyothi siye lembeni ngiyobe ngixoxenye indaba. Nina niphethe ama-CPA ngoba manje lama CPA enula nibona ngathi sekungumhlabathi wenu umhlabathi wenkosi. Lama CPA azophuca ingwenyama namakhosi neyinduna nani amandla nomhlaba ngizoqeda ke mina ngawo. Ngoba baqale ngama-CPA sebenza benza ngama-title. Uyabona uma-ke wabakhona itayitela liyebhanga lelo tayitela ngitshele umhlabathi wakwaZulu uyoba umhlabathi webhanga singakuvumi lokho Zulu umnyama into yetayitela ovume zonke lezi zinto i-CPA itayitela imbuka lelo sobhekana nalo thina mama ethi cosha umkhonto uzobuyela emkhontweni bakwethu akhozwe nayo liyohamba lalwelwa ngokhokho omkhulu ngomkhonto. Usuyafika wena ngoba wazi izinto ufunde kakhulu ukhuluma iingisi eyiphezulu uzolithatha ngephepha heyi uyoliphatha emoyeni ngeke uliphathe lapha emhlabathini.
1: Isilo
2: isiloko sibhodle kwazwakala ikakhulukazi-ke khona emashobeni kwangagcina-ke lapho bakwethu njengoba-ke futhi ebuye wakhuluma-ke kakhulu ngezinto-ke cishe lezi-ke eziye zibonakale-ke esidlangalaleni nokuyizinto-ke zangasese nala-ke ethi-ke cishe abantu-ke mabayiqhelelanise nophuzo-ke oludakayo ngenxa yokuthi-ke cishe uphuzo-ke oludakayo lukwenza ukuthi-ke cishe ugcine sewenza-ke izinto noma-ke usukhuluma-ke izinto ekungafanele engabe-ke uyazikhuluma kusho mina kodwa-ke kusho isilo umisizulu-ke kazwelithini lapha-ke emashobeni nje wabeqhubeka-ke umkhosi-ke womhlanga angicaphunele-ke wona-ke lo msindo-ke lwezi-ke khala kakhulu ngebhodlela elihlaza lesitela
0: sihamba lama-walk ekuthiwa GPV violence anizwa yini ukuthi iyekeni lento iyekeni makhona okwenzayo futhi la ngifike kungebuhlungu khona enhliziyweni yami kakhulu lento ihamba phambili la kwaZulu Natali kakhulu 2 GPV iningi kakhulu la kwaZulu Natali ngiyibusti kanjani. Ngiyafisa ukuthi ngike ngiyongena kweminye imizi ngibona ukuthi kwenzakalani. Akuyekeni. Ma ukuthi umuntu wenziswa utshwala into ebhedayo. Zulu mnyama. Ngiyazi ngicabangani mina. Ngicabangisela umnandi ngalokho-ke emhlangeni akho mfihlo vele ubala zonke
3: mau

0: wethu, ngiyaphila mfowethu.
1: Ah, siyaphila. Ubona umjadu lo.
0: Sure, Mr. Mjadu.
1: Yeah. Hey, ngithi mina angazi. Kunamabhokisi ekhungweni kahulumeni, mhlawumbe njengasemaklinikhi nasey'nkantolo la kuthiwa khona i-suggestion for friends yabo.
0: Yes.
1: Ngicela ukubuza ukuthi mhlampe makhona owazi zobasethu, because manje kunezinto ey'ngeke ngiy'buke ngazuthi zisalele emuva in terms of ukukhipcharisha kwedatha noma ukugcina nje kwedatha ngizabo. Sonibona ma, siyaphila. Yindaba ngisentshenziswa ilo ntuzana izinto ey'fana nani?
0: Awu mfowethu, angazi kwenzakaleni kodwa-ke ngakumina, cha kuqondile mfo kamtshato. Usangasithinta vesi ku-0604807164. Sawubona, kunjani?
2: Yebo, njani?
0: Ngiyaphila baba, singezwa kuwena.
2: Eyi, sikhona sesek. Mina indaba yabantu bokufika mina sesek ngokwami.
0: Sikhuluma nobani
2: sesekhuluma? Ukhuluma no-Fleece Sanders. Angisayazi mina. Angisayazi ithini ngoba sesikwe nendlela yonke ukuthi kuzogcina kwenzekeleni kwethu. Kodwa-ke eke ngibonge nje ehlinye eseyile MK Party ethikelele njalo. Indaba kandunankulu neme angiyiboni kwethu, ngibona bezama ukuyikhambasela nje ngendlela thize. Ngibona abantu abangalungile, ngifise ngathi untulo kangafike la sikhona makuthiwa siyamasha, ngoba ufika sefika ngelinye ilanga sobe wafika ngolesi sakhe. Abone le nto yabona imeya, ngoba imeya njalo uma izokhuluma nayo demisa. Ibona labantu babukaza undunankulu, imeya ibona babukele kwaseKwaZulu-Natal. Iqiniso lani khona, mina ngithakazi yithini then. Kodwa-ke mhlaka-15 October siyomasha futhi, yobe inkulu lowo mashi ngalolo langa. Izogcinenzekile le nto esiyifuna, mhlaka-15 siyamasha. Njalo ngolesine vele sisuke semashini. Ngibonge eshini ese, futhi ngifise ngathi uma kuthiwa ukuthi eshini ese kube khona nomkhonto, uma kubusa umkhonto kube khona eshini ese, ngoba ngibona abantu abalwayo lapha. ANC yinkathi abantu lutho nokuthi liphume imali kuphela nokukhankasa kuphela.
0: Ya, now Sibisi, then undunankulu why uthi akenze lutho? Because undunankulu number one, uyena umuntu obiza ithangami kwazi ukuthi kuxoxiswane ngale ndaba isekutheni-ke iyiphi indlela e-right engenzeka ngayo. And then we know ukuthi kune-campaign ekhona engangeni ngesanga iyafohla kanjalo kanjalo. Then
2: engangeni ngesanga usuke ekhankasela intatha.
0: No, Sibisi, wesibisi.
2: Yeah.
0: Angithi la Sibisi sikhuluma ngezinto ey'suke zenzeka. Wena ukhuluma ngenkatha, yeah. Mina ngikutshela ngeprogram esuke yenziwa uhulumeni wesifundazwe. If when we analyze ukuthi usuke ekhankasela inkatha, then i-analysis yakho leyo, but into esuke iqhubeka kusuke kuwuhlelo lukahulumeni.
2: Ubengathi njena uthi kunemash ngolwesine nsobhla ngolwesihlanu, njengoba bengathi nokuthi khona abantu abahleli lapha kumorod, bengathi sonke lesikhathi abantu bahleli kumorod ma undunankulu wangampela engaoni inkathi.
0: Okay, umsakazi izilo mzansi uhlela imbizo. Now ezinye zezinto okumele sizishiye eceleni, uyabona. Now uma mina ngikhuluma ngokuthi engangeni ngesanga iyafohla, iprogram leyo kandunankulu wesifundazwe sakwaZulu-Natal, if i-analysis yakho ithi usuke ekhankasela inkatha, then eyakho, uyabona. But thina esikhuluma ngayo iprogram le kahulumeni, not a political party. Okay, 9 minutes before 9. Good morning.
3: Good morning, sir.
0: Uyaphila buti?
3: Ngiyaphila buti. Ngidlala umkhuhlane kodwa ngidlala umkhuhlane kodwa ke ngokwe-political Monday ngolo ngivuke ngiyibambe.
0: Sho.
3: Ya, ukhuluma nompho intuzulu mfethu.
0: Sho mpho, yes.
3: Mfethu, angazi siyaku-understand yini uma ngabe uthi uma ngabe uthi ene nje kusho ukuthi analyst. Abantu angazi bayi-understand yini lonto. So, kuyafuna thina abantu uma ngabe singene ngokuthi ngiyafisa mhlambe-ke, ngoba manje sinenkinga ngokuthi siye direct kumuntu program,

0: Ngicela nihlale noSindi Shezi la kwiZulu Mzansi 98.0 FM isanda kwenzeka.
1: Isiphi lesizathu onaso ikakhulukazi uma ukuthi uyilolu hlobo nawo lomuntu wesilisa ongakhonzile ukuya emtholampilo?
2: Into eba yinkinga ngoba ikliniki ekumina ile nto yokulinda isesitolo mina uma kunolayini omude oya ethidini kuyokhokha ngishiya phansi ngihambe. Okwesibili ukudelela kwamanesi emakliniki awadelile maye babo awadelile kuyo ngokuzolahla.
3: Ngiyabona lokhu ukuthi kuzingane encane ikuthinte njengomdala nje. Ngiyabona ukukhulu lapha ngamantombazane uyindoda hayi ntombamveni.
4: Inkinga yayikhona uyabona uma uzothi afika mhlawumbe kuzofanele ukuthi ijova ube siyathatha umjovo lapho uyagcwaliswa ube sibhekiswa phezulu ube siyabhofidwa.
5: God have mercy upon us.
4: Uyawubuka futhi ukuthi mude kangakanani ngoba manje yonke leyo nto iyazabisa.
6: Okunogandaganda oshayela yenye insizwa la yayiqonywa ngawo lo gandaganda ngoba yayishaya ugandaganda namba kuthiwa kuyothenga sengwa ize ibe ngo-extra low ugandaganda ushotisiwe ngamaduku
7: ngamaduku uhamba ushaya ukuthi
6: ukhane ubongela uma uthi
7: ngakasukaekikizayo
6: ikizwe nje la
7: ikikiza
6: abantu
7: uyaphi ugandaganda
6: uyakwadukuze ste
7: yeangithi
6: impela kuyothengela ukhisimusi ngomhlaka 2047 hhayi kumlungu weplazi kuzokhipha ugandaganda-ke iwona khisimusi waboka abantu abasebenza
7: eplazinibeugandagandaukikizela
6: wona
7: uthini ugandaganda musuzozuka bathina baekugcineni laba basele bathini ihambeka
8: Sindi half-pint cheese. Sindi half-pint cheese.
9: Santu bagethi. Nansi indumezulu yomcimbi kwamasikande ehlelwe uMasipala weTheku. Wozani nizojabula kanye nathi lapha abesifazane beshiyalana inkundla ngomculo wasekhaya kwi-Women in Maskandi Festival. Iyobe isele kanje. Usuku kuyobe kumgqibelo ku-19 September. Kanti indawo uyobe kuse-Kings Park Athletic Stadium. Amasango avula ngo-1 imini. Ungaphuthelwe izithabane zakho endimeni kamasikande ezizokweseka lezi ntokazi. Ungena mahhala. Zizoba khona izindawo ezidayisa okuya ngasethunjeni. Le-Festival kamasikandi niyithulelwa uMasipala weTheku.
8: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Ezithinta isintu njalo ngolwesithathu ekuseni noBabutembe senza kwenzeke.
10: Ngokwesintu mangabe kukhulunywa ngokuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa usuke kuchazwani esintwini.
11: Kuba izenzo nendlela aphathwa ngayo ezenza ukuthi ezibone ehloniphekile umuntu wesifazane. Lezo zenzo-ke ezokuthi-ke kufanele ukuthi umuntu wesifazane umphathe kahle ukuye kube ukubheka izidingo zakhe kakhulukazi kuney'dingo zakho wena muntu wesilisa. Ngizobalula okunye-ke lokho kuzidingo zakhe umuntu wesifazane ukuthi mazi ukuthi udingani. Ndoda yageza uyabona. Ngoba phela umuntu wesifazane ukudinga ugezekile.
8: Sindi half pint cheese. Sindi half pint cheese. Azulula magaye nabalaleli. Azulula magaye nabalaleli.
12: Magaye ngingowesifazane. Indabuko yami ngingumZulu. UNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo e-Eastern Cape. Sinomntwana-ke manje sesimtholile nobaba. Unenyangana nje efikile emhlabeni. Inkinga-ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe. Baba nosiko lwabo la ethi kusikwa sikwa. Laibusweni lokhu abakubiza ngokugaba indosi impela noma ngabe yisike lingakanani kubona kodwa kumina ayi akuvumi indosi. Ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini.
13: Ngiyavumela ingane nje iyokwenza usiko ngani iqhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo. Mama aqhubeka uvikela ingane yakhe umubotla kweshula
12: shona enkantolo
13: gijima uye enkantolo uyofuna i-court order uvikela ingane yakhe.
14: Isikhathi esiphila kusona magaya kufana sakudala bokuthi umsebenzi ugaya usiqebhule ingane usebhule ingane kuphela sasane isikhathi magaya.
12: Uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
14: 100%.
15: Angazuthembeka uma engaba nengane ngoba izwe lanamhlanje seliyinkinga kazi uzogcina ngasa.

sila kwa mentshisi singaniphele ingakho singasho ukugcwala umlomo sithi usithathe la wasibeka la unobubele nathi yes siyabonga kakhulu ke angabe ke angenza ubulungiswa mangabonge la kwinsiza kamhlongo hawo suka phephe siyabonga kakhulu njomane nohlelo kuhlezi vele kumnandi enye into musuyincoma njalo ngathi umuntu namanga cha sikuncoma deep down from our heart ukuthi ngempela ngempela ngempela uhlelo ke lolu uthi umuvuka nje ekseni noma ngabe awunalwazi ulutheni ngokwenzeka emhlabeni kodwa lukuthatha likubeke ukuthi ngempela ngempela wazi ukuthi ke impela sonto yonke yini ebiyenzeka siyabonga kuJehova ngeyikhathi zonke right angahambi kedwa umuntu mhlongo lapha ya uzokhumbula ukuthi usuke ehamba lapha ke nobani na nomatiti ohlangothini lwendaba efunda indaba ihora nehora uzusiphe titi kanike nezemidlalo ayisali nazo ngoba njengoba ngisho ngithi ke sinobubele nawe futhi imlaleli ukuthi sithatha kuyo yonke into eyenzakala ufanele uyazi kwezemidlalo usuke khona umphathi wethu lapha ya uManto umntaka Mbelu uyena ke osuke siphakela ezemidlalo ihora nehora kulungile siyabonga kakhulu ke boza kwethu sithi ke umsebenzi yeni yabonakala kanti ekuseni bikhona insizwa kamakeba madoda yabona ke sisho nje kunganake ukuthi hayi umfana kafuna kwakhe kwasho yena bandla wathi hayi umfana kafuna kwakhe cha sizombiza ke nathi ubaba noma emdala emoyeni ubaba ufuna kwakhe cha wazalela mfowethu ngoba siyadla kulensizwa owayilethe emhlabeni ithelo siyayibona iphethe uhlelo lumnandi lapha ithi vuka moya wami ekuseni uzokhumbula ukuthi ke lolahlelo ke balwenza ke kubamba bisana nobani no bishop awusika madoda bekhona insizwa yami lapha izolo ubaba ke ubani ke ya ubaba ubaba ubishop ucwezi lwensipho olwasala emfuleni insizwa igeza bathu Arthur ubani na umntaka Ndlovu uGanjeni kulungile siyabonga kakhulu ke boza kwethu ngeke ke nginibale ngabanye ngabanye sibaningi bebekhona ngempela sonto zigupha ijidilana ngithi zokhumbula ukuthi ke kulomsakazo sigabe ngani ngokuxoxa njengoba uzongikhuluma nje nami manje ingoba kulomsakazo inhloso yalomsakazo ukuthi wena lapho ngasekhaya hayi siyazi ukuthi isikhona isikhathi sokujive kodwa ke ngathi kuba mnandi ngeweekend ukujive yabona kusukela ngolwesihlanu hayi siyajive ke kugogo ungaphansula ushonele kodwa mase zithi Monday hayi ake sixoxe manje sakhelelizwe ake sikhulisane ngoba ngempela wathi umphathi vele ama CD nawe emakhaya umuntu akadonsa CD yakhe ayidlalele abeke la athanda khona kodwa izinkulumo ezakhayo angeke ube nazo ngeke ube nakho cacha ngomunye umlaleli kwenye indawo ingakho ke sabelana kulomsakazo na uza nokwakho nomunye ezinokwakhe nomunye ezinokwakhe ukuze sezinyani siwakhe lomsakazo njengoba ke ukhula usuku nosuku siyabona uyadlondlobala hayi mfethu uvunyiwe uvunyiwe nje mfethu angifuni qama manga yabona sengiyixakeke nje umuntu ma engalaleli izilomsantsi ukuthi awu uphi wena uphi sekhona kwasho umntethi uphumaphi siye ma ukuthi awulaleli lo msakazo izilomzansi nari 8.0 FM siyabonga kakhulu ke boza kwethu ya njengoba ngishilo ke ngathi sihlalo esika Sindi wakwa Shaze of Point ntombi kamfino hayi cha kusasa noma kanjani izobe ikhona intokazi ngiyazi mina ngasho ngelilanga ngathi uyabona abalaleli balomsakazo ngendlela abanonakekelo nangendlela abasikhonze ngayo njengabasebenzi balomsakazo make bezwa nje uzakwethe ngekho kodwa umagaya akekho hawu anqene omunye uguqa phansi ngedolo athi uzube naye inkosi umbeke na kulo mkhuhla cha hayi akho nkinga nje uSindi khona uright kusasa futhi uzobe khona ngiyathanda ke sixoxe ngiyathanda sikhulume sokhuluma nje nawe noma kanjani uzolithola ithuba njengoba ngibona nje abanye sebeyaqala bashakwa manje ngoba uyazi umsakazi uthi umbani ufuna ukubeka olwakhe uvo kanti ke silindelele ukukhuluma la nobani na nolungile shabalala intokazi ke esixoxa nayo la ngehora leshumi esibonga ukuthi isiphatheleni uzokhumbula ukuthi ke masikhuluma lapha ngoba ningolungile uLucy Silunge uLungile Shabalala finalist leya lapha yaku Miss KZN Queen kumncintiswano lo obizwa kuthiwa iMiss KZN Queen ungomunye ke

0: uyibambe iqine yabona imnandi into othu yenza wazi kahle uthi yabona ke lokhu ngiyazi kunomvuzo simbonke uNkulunkulu ngoba hayi ngisabathe ngiyalalela naseyindabeni hayi asizwa lutho einganeni ebeyibuya le emashobeni siyabonga kakhulu uNkulunkulu nje uwenzile umsa ngasho ngathi we need to pray in advance sithanda izingane ingakasuki sithi Jehova hamba nazo hayi uNkulunkulu akaphoxani umasicelile nje uyakwenza lokho ubheke nje ngoba asizwa lutho lubi izingane zethu ihambe kahle zabuya isenyama ihlangene nomphefumulo ezinye ayanga nje esikoleni namhlanje zibufike lethi zitubekile ikhathele izingane kodwa zihamba indlela eziyithandayo oh madodhe siyabonga kuNkulunkulu ngeyikhathi zonke sithi mkhulu mkhulu ngakho kwaba uNkulunkulu nkosi right usemsakazweni izwi sawubona ekuseni
1: aw my guy
0: buti njani
1: siyaphila ngiyaphila vethu
0: sikhona nathi ake ngibuze nje ubani lo
1: hayi isibali wako uMbotho
0: baba uMbotho siyakwemukela emsakazweni
1: ngiyaxolisa mfuthi ngeradio
0: yes hayi
1: lana magayi ungcawu sevulile kahle kahle magayi thina sikhule sisoma uma oke kwatholakala intombi yonile noma ukhulelisile yazi kwali intombi esigodini noma komakhelwane besigodi yilapho umuntu wayesaba ngayo yonke indlela ukuthi on intombi zikhule intombi sezishaya ko 20 21 25 zicele kodwa namhlanje iyamahlazo awekho abafana uthola bencikisa izingane esikole bephuma esikoleni emakholeni sine sibesilayisho ne
0: yes awu kodwa babumbotho kulungile cha hayi angenzanga lutho ngala kuyinqamukele nje babumbotho kulungile sakhuluma lapho siyadlula nje kulukangcobo kodwa bengithanda nami ukuthi ke silibuke nginomngani wami la othi magaye ngiyaxabana manje nomuntu wami esesithandane naye iminyaka kubukeke ngazi ukuthi siyaxabana manje hawuni bangani ngoba phela othandweni akufanele nixabane kubabanga into ongayibuki incane kodwa umuntu uyayilalela noma uyayibheka hayibo yaphenduka into naye izophihliza umndeni izophela nya uyazi kubangwani kubanga into encane nje ukuthi wena sithandwa sami awungipost yes wena sithandwa sami awungipost ngiyazi abanye mhlambe ke phela ngoba sifani kwalokho ukuposta abanye abazinyo naleyo uposta waposta wano emagaya usitshele wena yini imposto yano uyiposti selavalwa nje lalela angithi uyabona la emafonini kulamafoni esiwaphathayo sekwaba nalezi zinto okuthiwa oma status oma profile pic into enjalo la okwazi ukuthi efonini yami ngithatha isithombe somunye umuntu ngisifake einkundleni zokuxhumana sibe ngaphansi kwegama lami yayizunthini ngizama nje ukuyichaza ngazi mhlambe noma ngiyichaza ngendlela yini kodwa uzosama nje na ulalele ngongoya ungalaleli ngobuthaka yabona la umuntu ethatha noma ingane yakhe nombani ayifake lapha ya einkundleni zokuxhumana laba bayathandana babanga lokho ke manje ukuthi hawo sithandwa sami why ungangipost why ungangifaki mina lapha kwi profile pic yakho kube yimina athi umuntu mevula evula number yakhe abone mina izwa lonto bear in mind bayathandana njalo labantu ngithi usathi ke lo wesilisa sithandwa sami I love you ulelo gaba madoda uyabona le ndaba I love you angilazi ukuthi ungalenza kanjani ukuthi libe yiqiniso ngoba kwesisikhathi abanye bayasho ukuthi I love you kanti umuntu udlala ngawo lalela kangikho lapho nakho la ngikhona uthi ke lo wesilisa sithandwa sami I love you ngiyakuthanda man baby kodwa leyo ukuthi mina ngikufaka einkundleni zokuxhumana sithandwa sami ngaphansi kwegama lami ngefonini yami ebese nginekela izwe lonke hayi big no shapha nje ngonyawo lo silisa uthi cha cha cha cha cha uyabona ke makhulunywa ngento okuthiwa lingawa licoshwe izinkuku hayi ngeke akukwazi uthi akuvumi angithandi

0: wazi kuvimba abanye abantu ukuthi bakhona.
1: Yeah, yeah.
0: Baviewe, baviewe, baviewe ngingababoni mina.
1: Yes.
0: Kanti what is wrong about it? Ukufaka umuntu wakho wena ngoba ngiyabona uyabona hlobo ukuthi sokugijima walapha ekushadeni ukuthi I mean eganeni kodwa khona kahle kahle ikhona into wrong mangifaka umuntu wami.
1: Hayi mina ngiboni ku right ngeke ngimdudana umuntu o ngimdudana
0: manje lamagama ke
1: mina ngisho ngoba kuthiwa nginayo le allowance njalo ngenyanga engiyitholayo kodwa kusalayo kufanele khona emengakakwenzi
0: phela
1: uzoqhuquzeleka kanjani
0: mama mthela kuphendula lwambuzo ukuthi umdudana.
1: Yeah.
0: Umkhombisa ukuthi uyamthanda. He is the only one even the world can know about it. Imhlaba wonke ngazi ngayo ukuthi nje he is the only one.
1: Hayi bayaposta mfethu abanye, bayaposta.
0: Wena usabani ngokumposta?
1: Hayi angisabi.
0: Uthi ngimdudane, wena igama lokududa hayi ngangizwa kahle.
1: Wena ngabe ngiyipostele wena magay, ngimgqwalisele. Ngimgqwalisele.
0: Uthi
1: uba manje lo ngithi call igwami, ngifuna ukuthi nje encourage ke. Yabona mhla wenza into right?
0: Yeah.
1: Ngizosaba ngisho ukupost ukholiki.
0: Hayibo.
1: Yeah.
0: Mhla wenza into right?
1: Yena
0: yeah. Kushuthi wena usuposta mina because wenza into wrong yini?
1: Cha, usenza into wrong but khona le right okumele ayenze yabo. Ezojabulisa abazali.
0: Wena ufisa kuze kuganwane kuyima uposta.
1: Yeah, mfethu, yeah. NoNkulunkulu nje usho njalo.
0: Phela umuntu uyam encourage nje hlobusile ngesikhathi sisathandana kufaka uqo
1: yabona leyo yokuposta wena yona encourage ngayo
0: kodwa
1: uposta ngiyamgcwalisela
0: ubufake mina ngumuntu wesilisa
1: khona impela
0: do you think ukuthi uzoyitshela ukuthi konke khona phakathi kwami nawe
1: noma ngim encourage ngokuthi giveze yena yedwa istatus athi yabuka asibone nje sibabonile izwe lonke kanti ubone yena
0: nginalento
1: Facebook kuyenzeka futhi
0: nginalento ukuthi engathi wena uncengile kancane kulolu thambo.
1: Awukho
0: ukancengile. Uyabona igama lokuthi ngimdudane, kusho ungancenge. Awukwazi ngindoda yakho
1: ngikhulumene
0: ngimdudane.
1: Ha, ngiyahoxisa ngiyahoqa
0: kosana.
1: Ngikhulume kabi, ngikhulume kabi.
0: Wena how would you feel mina?
1: Ish.
0: Ngingiphosa umuntu wesifazane. Uthi uyavuka nje kuseni. Ey, ngivele ngadonsa issue yelo bhola ngiphahla.
1: Ngingakhuthazeka kakhulu ukuthi ngenze into e-right kakhulu kuwena ukuze uzobona kungivalele nami ukuposta. Yabo ngikuhloniphe ngikuthobele because mina ngingeze ngikwazi ukwenza okunye okudlula lokho but ngingakwenza lokho
0: ngoba kanjalo mina ngesikhathi ngiphosta umuntu wesifazane hayi ngoba wena ubungenzi kahle. Nawe wenza kahle. Kodwa nje
1: ya kodwa kushuthi khona lapho kushoda khona kancane. So nganyusa amasokisi mase mangibona ukupostile ngadonsa amasokisi
0: ya ngiyabona kodwa nami ngabe ngikududani
1: ha ungangithenga withdraw
0: all right Tommy kulengile sisayibonana noma kanjani malikaba ngora yabona uthi ngikududani ay withdraw ngempela washo mathlaso athi hey withdraw right kulengile ke right imbono ka isoze yafana futhi ke abantu ngeke baye ngencane bengemanze khona ukuthi hayi makhaya akonkinga suka kanti mnani kanti ngiyamthanda ah kile ndini.

0: the patient. Bazosebenzisa leyo nto ukuthi bayitshela ukuthi banje kanti basebenzisa abantu abakanje.
1: Hayi, so umsakazi izilo mzansi sithi all the best.
0: Siyabonga.
1: Thank you. Right, imnandike into manje yayidinga kancane uboniwa. Ngicatha kukho kusalile khona. Angifuni ukunivalela ngaphandle mose uphuma la uthi awu oh sakhohla oh ngicuthi ngishilo ukuthi kukhona okusalayo.
2: Sizocela ukuchaza kabanzi ukuthi iyini mental health then bese siyaphuma.
1: Right, go ahead.
2: Okay, i-mental health indlela oyinakekela ngayo umqondo wakho, sisho indlela ocabanga ngayo every day, indlela wena oyibona uyona every day, nendlela nje ozizwa ngayo in each and every day. Ngathuthi umuntu uyakukhulumisa uthi yini ayinyeke cha, uma umuntu esifazane nje nakekela i-mental health yakho, uma umuntu nje futhi uphila, nakekela i-mental health yakho, uyinakekele umqondo wakho. Uma ubona ukuthi indawo osebenzela kuyona mhlampe noma izinto nje ozenzayo empilweni yakho kuzakustressa or mhlampe zikufakela i-pressure kakhulu, zama ukwenza isikhathi ungagcini usune-stress ongasazi kwawena. Zama ukuzenzela isikhathi, uyinike isikhathi esanele sokulala, wenze i-daily routine yakho, kuzokusiza lokho empilweni yakho.
1: Ah, siyabonga ntombi, siyabonga. Kungena nje umuntu wesifazane kuphela nathi besilisa.
2: Yeah,
1: umuntu na wonke nje uyayidinga lento uyishoyo.
2: Yeah.
1: Engathi nawe usufuna ukugalela futhi lunge, awusho ngezo
0: shona. I-depression bandla, ekuzokhuluma kakhulu ingcindezi. Iyasilimaza kakhulu umuntu wesifazane, umuntu wesilisa, iyasilimaza. Abanye bagcina sebethatha izimpilo zabo. Ngenxa yokuthi mina njengamanje ngumiss KZN Queen kunzima cause kudingeka imali eningi. Anginayo umuntu ozongisupporta. Bese ngilo ngiyacabanga ukuthi izinto zinzima, isikole ngapha kumele ngesinake, mhlambe nasekhaya isima sikho kahle. Yonke leyo nto leyo iyakhelana. Thina abanye sikwazi ukukhuluma, siyasaba ukukhuluma nabantu cause sibathemba abantu. Khona abantu abasizakala ngenkinga zabantu.
1: Kunjalo, kunjalo.
0: Hamba ukukhuluma nomuntu asizakale ngenkinga yakho bese ngiyayibulala. Into esingayifuni ke leyo. So nje if kuyenzeka uba nenkinga, uba ne-stress, ngisho kuthiwa singane yangakanani. Singafiki kwi-depression. Zama ukuthi uma ungakwazi ukukhuluma, thole noma ibhukwana, noma iphepha, noma yini, ubhale noma yini indlela ofisa ngayo. Ijwayele ukusiza kakhulu leyo nto. Cause ama-therapist ayabiza ngempela, ngeke sikwazi ukusebenzisa ama-therapist.
1: Bunjalo. Hayi, mina ngizwile mina nomlaleli futhi I'm sure ekhaya ukuthi uzwile. Esikhuza bemali, ngiyazi umuntu uzofaka 500 rand ebese kukhumbuza nga next month. Akhumbula 500 rand ngawufakayo.
0: Aka understand isimo ukuthi
1: impela. Abantu osomathuba these days, sigweme nje. Ngcono si siqoshe isuka nje leyo ukuthi umuntu akanikele ngokwenhliziyo hayi ngobe
2: ngokwenhliziyo nayi ngoba mhlambe
1: expecte ukuthi yes ngakufakela nje osangazi yayibona lot please ke guys sinifisela konke kokuhle ngathi uNkulunkulu yonke into engayihambisa ngendlela nibuye futhi senizobonga ukuthi hawo
0: nivile umhlangano. Yes, so boy.
2: Siyabonga bandla besacela ukuthi mhlambe makukhona owazi maybe ama orphanages adingayo angasibhalela mhlawumbe ko TikTok noma ko Facebook. Mina ku TikTok ngosiphilile cele ngifake iprofile app help isiphambano mangabe ungini. But nje noma ungangisesha ukuthi siphilile cele ngiyavela as Miss Kids and Queen nje. Ungiseshe na ku Facebook ngosiphilile cele ngifake isithombe sami ngigqoke iskipa esimhlophe. And then bese kuthi ngithola ka WhatsApp ngitholakala ku 0812178858.
1: Oh, I funny nombolo masu siyangale ku WhatsApp isiyahluka. Awuyisho ke le ka WhatsApp lo.
2: Iyona impela u 081.
1: Oh, you funny 217858.
2: Yes.
1: Oh, yes. Same nakwena siselonke.
0: Yeah, ixhumele yonke into nje ikuyelwe
1: nami. Siyabonga kakhulu ke bafethu. Uhambo
2: lohle. Kakhulu nibe nosuku lohle.
1: Thank you very much.

0: 15 Bashajalo Gebeti A911 featuring Umari J. Blige. Mary J. Blige, Bashajalo Bati Jege. Someone please call 911. Tell the man it's going to shut down. Lungileke, asikta tengo busungenile. Sawubona emsakazweni.
1: Sawubona babagcebo uyaphela.
0: Oh, sikhona bhuti njani wena?
1: Hayi, ngabe ngajabula ukuthola babagcebo khuluma nomthethandaba. Yebo impela, angihlala nje udaba babagcebo ngoba lento iyangishisa because cishe izolunga shaya umuntu wesilisa. Babagcebo lapha eSpringfield kwenzakalani? Yabo babagcebo ngiyafisa ngiqala into ngidlulisa ukuthi labantu besifazane abangene othandweni ngenxa yokuthi babagcebo kunamadoda anemali kodwa egcineni umuntu yahlukumezeka bayathange nodabele lapha babagcebo icelwe usisi adephuma lapha siphuma elentestolo ukuthi ucela ngimkhiphele imoto ngoba usaba ukuthi lezi zinye imoto uzoyishayisa ngendlela kade ibhake ngayo ezimagayi kwakhona magayi into ethi angibuze ngoba nje sisakhona nje amakhamera abalo demoto ethi yini inkinga wathi ibhuti abona nje wazemi kanje ngizwa ngama ngathi ngiyasaba sithe sakhuluma saqhamuka ebhubesi ubabhubesi babuwekhaya wathi ziqhamuka nje wathi hey wena uthini lokwena andalala magayi hey wena uthini lokwena ngase ngithi hayi bhuti wami mina ngiyena ulo mhlawumbe ngenzeka bhuti ukuthi mhlawumbe ngoba unemali that is why uthi uma ungibuke ungeye nami ngumuntu njengawe kodwa uma ngibengivele ngisayimele ngenzela ukuthi avele athi hayi yes ahambe uphake imoto ajabuke sisi yona into oyiphilayo le alibhuti wami ngicela uhambe ngoba ozokulimaza ngase ngayithulela nje ngami ufuke aphake imoto lapha wabuya wathi yini inkinga wena usuthi kulona office wathi hayi bengicela ubhuti uthene wathi ma kucela ucela ubani nalo ngathi mina bhuti wami angiyena lo waye amagaya emgudluza kabuhlungu magaya emphushela lapha wangena emotweni wayi-reversa yena imoto wathi ngena elento emotweni yini futhi leyo oyiphethe uthi uyasho udeneka de othenganananani labo ngabona ukuthi amagaya ezinye izinto budala yifoni wayilahla phansi nje wathi angene elento emotweni abo magaya ngathi emphusha wawuyibukho uno-blue eye magaya usisi uno-blue eye and magaya uze wathi omunye umlungu sisi wathi wandireport this man to the police ngoba babona vele indlela enza ngayo ngela magaya ngibe sengithinteka vici ukuthi ingabe usisi magaya ngoba ngibona vele magaya bandla bona babantu abangasoyela ubhuti leyo magaya wahamba le moto lezi ezihamba ama-minister bemoka lezi muntu ezimnyama lezi eyinamagama ezomehe ngabona thene okay njengobhuti enzeka kanje inganabantu eyithitha kanje ebukisa ngayo even nakumina ethi hayi wena futhi kahle nje vele magaya inganabantu akakazi ayithandi kodwa ngoba yona incane ngele lifestyle ethelelwe ubhuti ngcono ibekezele elimagaya lento iyahlala mina ngingaze ngathi ngenhliziyo yibo labathi magaya besifazane sesithiwa kuphela ngumuntu obulewe akwazi ukuthi ubulawa ubani and umbulali atholakali kanti yila bantu magaya abahlukumeza abantu ngoba bayajene banemali futhi ababophele so magaya enkama le nto vico ingithintile uma ngibona ubhuti ebavayolensi kanje ingayela amadu ngoba enemali futhi naye umuntu elihamba ngathi ngiyabona ukuthi yeyakhe imoto nanjena nje abheve ngayo so magaya ngathi cha hayi impela enkama lento impela ngizoyikhuluma ezwi noba ingithintile ukuthi osisibame enginithandayo if

0: ukuthi noma uthi abekhaya kuyahlushwa noma manje ungangena impethu othandweni ngoba umuntu ethu uzokunaka kodwa egcinene uma usuphakathi uyabona njene uyazi impilo engiphila la even nethuna ngibona lisethuzane because of ngiphila impilo lakhe and umuntu magayi ongaphandle obukayo uyathe yazi nami ngiyafisa ukuba sibani bani ngiphanje nami ekhadeli iplatinum ngiyoyigrosela anytime ngibe ngendlini kade magayi malishone langa engalabantu yashte engabe namhlanje ngizoshayelwa ini ngoba lo muntu uhlezi enenhliziyo encane even ekhuluma nami uyabona njene angangishaya kwamanzi phambi kwengane akanandaba kale ngoba wazi ukuthi vele ngondlwa uyena and then unemali so ngempela sithokoze sibambe bandle ukuthi ipho magayi umuntu ebona ukuthi akaphathekile kahle bani noma kuthi ubhuti urich kanjani magayi impilo ibalulekile kunemali ngoba imali even bamanje nami ngikhanda imali but ekugcineni impilo ibalulekile oba wansi umuntu magayi wakhipha umphefumulo ngeke usabuyele emuva angibonge futhi umthethandaba lo
1: kulungile thetha kulungile wakhala kanjalo kumthethandaba ngesikhijima sibheke lapha ya uyamposta umuntu wakho uma ungamposti why uma umposta why yonke ino why sawona sawona
2: mntakwethu
1: molo mntakwethu nivuya njani
2: njani mntana
1: hayi siyavuya khonto man
2: ha nage makhonto mntana hayi ndisekutoya ndikuqibele ukuthetha nawe kaloku mntakwethu
1: nkosi man
2: eyi bhuti ndiyayizwa le nkinga evelele lo bhuti eyi futhi magaya ngazi kwathini thini esine pride thina magaya nokho ngabe wabona njengokulolo bhuti lo ubemsiza lo sisi lo so bemsiza ebona lo sisi lo nthi xa ngathi kule moto ngizawushayisa izimoto zabantu wacela yena
1: ngoku
2: wabona nje umntu wathi ubabe bedinguyena mina bendizoya noma kunkosikazi wami ngibuza ukuthi kutheni na asho ke ngonkosikazi wami kuthi hayi ndisabi lingase ngicela lo tata ngathi makangikhiphele imoto uyabona nje kuti indlela eze ngayo eyi angazi thina abantu nkosi yami soyibona nini baki kuthi noma unemali noma kawunayo imali kuthixo siyafana ngoku
1: mhlawumbe ninamadoda anibulawa esikhwele sokuthi umukwabona umuntu esondele emntwini wakho sunemdlinzi yokuthi kungenzeka ukuthi hayi mhlawumbe
2: ke umntosile mntakwethu esifazane usuka abone wena uthi uyisibhanxa wena ngoku umntosile esifazane andisho ukuthi akasile lo mlo
1: hayi sibonelo
2: ewe sibonelo nje mntakwethu uyabona mntakwethu umuntu ngingumuntu mina uyabona into engeke ngiyibheke ndiyahamba mina mntakwethu lapha ezindaweni yayiva loo nto bange sokuze umbone umlungu yakuthi ngeke ngibe nephutha abe nephutha umlungu ngixolise mina ngibone ukuthi ngibe nephutha yayizwa loo nto mntakwethu ehe kuba ndifuna ukuziphakamisa ndiyazehlisa futhi yayiva loo nto
1: nokupholisa nje ingxabano umuke wathi uyaxolisa uyazi ukuthi siphelile leyo
2: ewe mntakwethu ukuxolisa nje mntakwethu ukuthi hayi sorry ngiyaxolisa ngidedele umntsunguku uyaphila ke magaya
1: ngikho mani akhonto sana enivuya njani nina mamtshini
2: hayi ndikho mntakwethu ekade ndiyile elalini mntakwethu o hayi mani ayi
1: asibuyele lapha ya la kukhona iy'nkundleni ezokuxhumana kule zinto zesimanjemanje o-Facebook o-WhatsApp yonke into loo nto le lezi nje ukhona kulezi nkundla zokuxhumana
2: ewe ndikhona mntathe ngikhona kufacebook ngikhona kutiktok kodwa
1: umama uyamfaka lapha enkundleni
2: mina kulezo kuxhumana kaloku
1: yebo nje njengowhatsapp nje simbone umama lapha umenze i-profile pic yakho umfake nawo Facebook umama simazi nje uyayizinto njalo
2: hayi emagaya ngisabantwana bami xa ubafuna nje nginabantwana bami 3 bengake ngiwufakele nje nami ngutata wabo ngoku undibone uba hayi ikhulile kaloku
1: ngibuka lapha mina abangani bami becabana engisondelene nabo kubangwa nje ukungapostani likhona niphutha maku ukuthi umuntu wakhe awumfake ey'nkundleni zokuxhumana
2: ayi alikho mntakwethu
1: alikho iphutha
2: yemagaya make ndikuxelele mntu uyabona phaa kokwami ngoku
1: ya
2: ifoni yam akayithi kwala ndamtsena ngisho ngithi mna akufuna basemsebenzini akayithinti kwanhlobo nama ngithinte yakhe nomntanami ngayithinte sonke nje mamela ngikuxelele mntakwethu ndathi ke mina-ke xa irive ifoni yam okanye ndifoni abasemsebenzini ngisekhaya uyibambo wathi hayi ndiyoyika ifoni yam ndithi mina hayi mamela ifoni yam.

0: kunzima kakhulu futhi uma kuyintombi nesoka ngoba vele lo khalela ukuphostwa. Cha ingiqalelana yena lo wesifazane uyiphostile yini indoda, umphostile lo muntu wesilisa noma ufuna kuphostwa yena. Kunzima kakhulu uma kuyintombi nesoka ngoba vele uma sekushaya isikhathi ukuthi umuntu wesifazane athi uthando luphelile, usedlulela phambili useya kwabanye athi awunanga lutho kuphele lona. Ukade umphostile kanjalo akanandaba nokuthi bephostiwe. Abantu besivane banezibindi, umuntu wesivane ukwazi ukukushiya ukade ekusebenzisele umuthi umwashela kuwena wenza yonke into sekuphenduka kwawuwena umfazi akushiye. Manje uzophosta ngokuphosta i-girlfriend ne-boyfriend seningaphosta mase nibona abanye ichiwani loo nto.
1: Right, akubuzi mina, kubuza umlaleli nangomunye simdedele uthi lo.
2: Yebo, sawubona wemagaya unjani?
1: Sikhona bhuti.
2: Ngiyaphila, ukhuluma nomjaji icela ikhetho Christine Mivile.
1: Vici.
2: Hayi, uyivico ngeke mfana. Angimna ngeke nje, hayi. Angivumi nje mina. We
1: Hawu.
2: Akube uyena ke ufuna ini akhe abeke mina yena. Hayi mina, okay. Awu singadla eyitolo phela umuntu osifazane bayathanda ukushutha bo ubone nje noma udlule emoli baveza ulimi yonke lento beshutha. Hayi indoda nje ayithandathanda nje ukushutha, angithi kungathi indoda mina eyingeke nje indaba zomashutha shutha shutha. Hayi
1: yes,
2: hayi mina nje ngifonini yami nje magaya indaba zeyithombe nje mina nginama album nje. Hayi ulukhuzane ufuna fonini, hayi cha lutho magaya, hayi angivumi nje mina lutho, hayi ngiyanqaba nje. Yena mefuna leyo nda akangifake mina efonini yakhe mina nje ngeke nje. Hayi lutho.
1: Ufakwe wena ndosi yena nga wena ha ha ha hayibo. He.
3: Hayibo. Yebo ngibingelele izinto lomzansi. Yebo anonymous. Hayi magaye. South Africa welinyizwe njengesilazo ukuthi inhloko nezo. Seng thengadabuka kabi kabi la ngilapha kwandengezi. Kutujula ingane ithutshulele esikolweni. Namhlanje ngacawa waphela sho namahora amathathu kwenzeke leso sigameko. Ukuthi ungazodubula ingane udubulele esikolweni. Phambi kwezinye ingane, hey ingane le ngiyabona nalapha ugaqone zine trauma.
1: Hey kulungile mfethu sothini okumhlaba. Yeah. Hayi ongapheli kuyahlola sibheka hayi sesiyaphosiyayiqoqa ke manje ingelosi ingelosi engilonda usuku nemini

0: ukuthi ukhosho khosho bengakho lapha andinginama allegation okusabisa so kwadlo yakhethe bengakho futhi ebade ngini yawa nje mina ngavela ngasho kanye ngathi ngomsombuluko sesikhuluma ukuthi bafuthe kanje bo president nangempela vele because bekuphele ngilandela le nto lena so nje iqala konke yabo kodwa ayiki into singayenza ubaba uJordan uzoyiphumela yena lapha esikhundleni uyiphumela yena engalakho and futhi ozongena uyobe ngasese qoko uyena angingawufazi bayo nto uzobe qoko uyena ngasese ukuthi qhubeka la ngigcine khona ngoba phela sebeyilokhuzana leyana sebeyenza ubukhosi ngiyabonga
1: siyabonga mfowethu siyabonga
0: so
1: sure asho usibathe sikhuluma indaba kaJordan kumsomluko 21 minutes after 1 sikhuluma sivulelekile ngawo la umsomluko siphinde sithathe nalo saba yes sir
2: yo mina ngikubona umuntu
1: ubani sikhuluma naye
2: imangako ukhuluma nosibizi ndaba
1: mlambo
2: yebo mina ngimangako ema police lawo South Africa yina ikwenza njengomasipala yina ikwenza umasipala njengalo bantu begcwele kanje lapha kumarodi abantu bokuhamba wakhiwa imidondolo wakhiwa yonke into ngimangazela amaphoyisa abo lawa u-S A P S njengoba sesibuye emlini emlini nje njengoba ehambe evimbe mateshiwa mdlalo nanke laseyidlula khona seyivile khona into eyamangaza sob mase siyedlula kwenzela bona elinye iphoyisa kungona ngoba bathu bemaphoyisa bafuna ukuthatha isombe sabo lithathwa liyagwadelwa sibhekile into engayibona ngofei kwamngowami ngibhekile nabantu bafuna ukushaya kwathi zolinye ibhumu bephoyisa bakuthatha bakukufundisa emhlakeni ekwentameni yawo amaphoyisa bahamba nayo mina ngake ngihlabe ngikwenzekani nangithathe ngampela kodwa-ke mhlala kwi-stan zoke sibone kahle ngiphoyinti mbo lasiya khona sifuna nakhona ukuthi bokwenza sentendini koze kufika uphethe simasha sobe kuyabona
1: sibonga khona 23 minutes after 1 abantu ke bakhuluma zona-ke izimvo zabo khumele kuthi imbono nezimvo kuzwayo la akumele kuyona-ke imbono yomsakazo izwi lomzansi sikhuluma nje sivulelekile ngolwakho-ke udaba
3: izwi sawubona
4: kade uzama kusile sawubona njani
3: ngiyavula njani
4: masendoda okhuluma naye
3: yebo
4: ukhona mama
3: yebo ngikhona
4: omama nansi into engimangazayo mina-ke mhlawumbe-ke bazongibheka ngeyindlela ile G_N_U bathi angithi bazwi linye lapho noma babusa ngokubambisana kodwa mese bekhankasa omunye nomunye ukhomba omunye esweni isho ukuthini loo nto mese kanjalo mhlawumbe ngibuza umuntu orong kodwa nje owami umbuzo lapho
1: kwenzeka thi ubuza umuntu orong kodwa wona amaqembu ayekuphindaphinda lokho ukuthi uma ngabe liwuqembu A lisayiqembu A nemigomo yalo nje kumele njena so wena kusungadlula-ke lapho kule nto abayishoyo
4: hhayi kusho ukuthi-ke sishawa ngento iphindiweke uma kunjalo angivele ngishile ukuthi hayi azikho iy'nkunzi ezingabusa esibayeni esisodwa zibe zamaqembu aphikisayo mese kuthiwa
1: kuyavunyelwanakodwa phela ma ngibakhumbule kahle basayisho namanje leyo ukuthi i-ANC ANC i-DA nemigomo yayo
4: ehe kodwa-ke sithombe ubukhona wena bebethini bethi ngeke bembathe ngubonye namasela kodwa namhlanje bambatha ngubonye namasela iliphi icembu eseliphikisa manje njengoba bevele bendawonye
1: abazi kangcono iqembu eliphikisayo ngisemthethweni umkhonto wesizwe
4: hayi ngiyabonga-ke sengiphendulekileyo kusho ukuthi bona basehona amacembu aphikisayo
1: ngokucosha ithuba ayingxenye kahulumeni phela la
4: hayi ngiyabonga ukucosha ithuba
1: siyabonga ba 25 minutes after 1 ohlelweni nge ikusasa lethu
5: sithinte njengamanje sithinte njengamanje sishayela ucingo ku 060 480 7164
1: sibene siqhubeka amasijekola
3: izwi sawubona
6: kotazana nokuthola
3: yobo
1: yes ba
6: niyaphila
3: saphila ntani

0: lapha ya emuva yabo nokuthi baze ukuthi umculo wamanje ukhona ngalo umculo omdala kodwa manje ngendlela nje engibona ngathi abakanake ngayo angazi noma mhlambe yini baba bandlulula yini ngendlela nje kweza ngayo yabo so ke ikona lokho ukuthi engithi engathi ukuthi ngafuna ukuthi nabo bathi noma bethula noma benze imicimbi kodwa abangakhohlwa yilaba abantu abasukuma ngabo ngoba bafana nabantu abasukuma ngabo ukuze kwaziwe umasikandi kwaziwa ngalaba abadala ababekhona ngalezo yikhathi yabo loo nto so ngisho ukuthi engathi kufuna bangabakhohlwa labo bantu yabo ngoba ngibone engathi nje ngendlela ababakhohlwa bayenza imicimbi kodwa angikaze ngize ngizwe ukuthi nje mhlambe iqhawe ethile kulawa amaqhawe amadala seza umcimbi weqhawe ethile noma-ke niyothi-ke amaqhawe-ke kodwa lela qhawe yaqala ukuthi kukhona umculo kwamasikandi kodwa manje hhayi ngibone ngathi kuyithulele angazi ukuthi kuhamba kanjani bakusho yabo so engisho ukuthi-ke engathi bangake kwebazama ukuthi ngoba khona lana foka bakushomba ukuthi uthole ukuthi kunabaculi abanye abangabazi laba baculi baqala ukuze babazi kumele ukuthi batshelwe yilaba okuyibona abebe balandela ngemuva yebo ukuze uyabona nje into yethu ithandeke ibe yinhle ikhumbuleke nangesikhathi ezayo ukuthi kudla amaculi ababekade becula ngale ndlela laphaya kula baculi ababekade benje uyabona nje into i-right yebo loo nto ya
1: kodwa makhulu ngakuphuzuke lawo ngathi ikhona into ayikuthi noma ngasazi kwamphunyaka-ke ngicathi ayithinta ulukhuzane ngakho nabanye abaculi laba amasikandi makhulu ngakuphuzushukela ya yayikhona into ngathi baka bayikhuba eyayikhumbula uphuzushukela
0: ya kodwa-ke noma
1: bengingekho nami la kwimpucuzeko futhi bebeze babe nepost nabithi usuku olukhulu lwendidane
0: uyabona-ke
1: umfakwakwenzekalani lapho sengisho uthi makhuluma ngabaculi abasebedlulile ukuthi mhlawumbe ukuthintwa ngabo into ngabo
0: ya ngisho bona impela kakhulu yabo ngisho bona impela ngoba kwabona laba abaphilayo abalandela ngemuva kulaba abangasekho mhlambe njengophuza ekhemisi kanjena wonke uzemdaka wobani uyabona laba abadala nabo labo bantu kufuneka kube bagqugquzele ukuthi nini nilandela thina ngemuva thina silandela laba kodwa kufuneka ukuthi akwesiyikhwezele le nto ukuthi kube khona labaya laba kwesikwazi ukuthi kusibakhumbule nabo ngaleyo ndlela uyabona uma ukuthi kukhona bebeke bekwe kodwa bebengakwenzi nafu umfoka babo bebengakwenzi nafu yabo
1: okay okuyashota
0: hhayi kuyashota kakhulu mfowethu
1: okay
0: ngiyabonga mfowethu
1: jobe ngamajana
0: shoko nje
1: right kulungileke emsazweni wakhe zomzantsi u98.0 FM sithizwa umehluko kodwa ngani yami ubube nochoko uyasihleka-ke lo masijekele usumfake empini yenu niyalwenza usuku right ufakiwe empini
2: hayi angifakwanga angikho nje
1: hayi umama uthi khona
2: angikho
1: ngathi umama lapha uthi khona
2: angikho
1: aboni ma sikhatho yena akumikelela esithombeni nentokazini ezilipholile wesithombe umile umbuzo ngize ngibize abazali bami ngizothi ngenzeni angibonge wesithombe hayi no vele ahlangene naye mina ngicela i-cocus nabazali akuhlangene naye right ya ulona-ke sawubona-ke bhuti wami isithombe selokhu ngabika-ke la 1 ngicathi udisemba lo-2016 namanje lutho sizo umhlongo lo kwadabeka ngicathi mhlawumbe kusodaba olufanayo bengithola ngapha kufacebook okay kulingeleke right akingimeleleke ohlelweni gaboshe ngilaleleke uhlelo lwakho lana-ke nginothisa ukuthi-ke la abantu abaningi bakhononda ngokwenzeka eqenjini le-MKP kodwa uma ngilalelisisa kahle la bantu abakhonondayo akekho kubona ilunga le-MKP kuyangikhathaza ngempela ukuthi kanti kwenzekani uthi ugibele kwenye imoto kodwa ubheke kwenzeka kwenye angibonge gaboshe ngisemlazi hhayi kodwa wena udlala ngokukhathazeka njena ngoba nonke abantu bamaqembu nikhuluma ngamaqembu engekho kuwona.

0: lezayoni ekuvumeni kwamasho enyakatho yetheku. Phela isifundazwe KwaZulu-Natal sizikhotha amanxeba ngokwanda kwezigameko zokubulawa kosopolitiki nosokubonakele ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya oluzobanjwa ngenyanga kaNovemba uLweze. Mathatha amalunga asengenele ukhetho lohulumeni basekhaya eqenjini le-IFP abulewe esikhathini nje singangana namasonto amabili. Umkhaliphi uthi lokho kuveza ngokusobala osopolitiki abagaqela ukuba sezikhundleni.
1: Sesithande nje ukuthi sidlule nje sithi kubazalwane ngeziphathe nzimanyo nje zokhetho sesidinga nini. Njengomthandazo wenu kuba niyazi kuyafikwa ke sekuthiwa khona sodutshuliwe. Siwabuza udutshulelweni kuthiwa hayi bestendile. Ngase kufa abantu abangaki singakafiki. Uma sekuphelile ukuhlakanipha kwethu as abantu esiyibiza ngama-politicians, sesithanda ukungena nje majehova.
0: Angiziguqise lamlaleli ngokubheka udaba oluhambe phambili. Inkantolo kamantshe ePortshepstone eningizimu yoku KwaZulu-Natal inikeza usomabhizinisi waseTswane uLucas Legaba ibheyili ka-R50,000 ngamacala okuqekeza ngenhloso yokweba nokushushumbisa izidakamizwa. Kugamanxa kwehora mlaleli ngiyophula ngesihloko.

0: Thinte kule nombolo 083 714 0529. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Wesi simangubane kunjani uAnkele kayiwani? Hayi ngilalele, ngiyamuzwa nalomlaleli okhala ngokuthi sile sikhala ngo 600 million owakhishwa. Ukhishelwane ukhishelwa ukuthi kuzolutshwa. Manje inkinga kuzange kuluthwe. Akuzange kuluthwe. Bayiphatha kahle abantu, bachaya ke nalabo ababe ukhiphele lo 600 million. Manje ke inkinga uphi? Wabuyele emumva. Wenze njani? Wabuyela wahamba wayephalaphala kuba kuthulekile ngawo. Manje kufanele abantu bakhale noma sikhala angaleke ethi umlaleli uyezwa nje sikhala ngemali ngo 600 million. Iphi leyo mali? Ngoba savezelwa mhla iphuma. Yini singavezelwa mase ibuyele emuva? Yayaphi? Kwenzekani ngayo? Noma yangene phalaphala. Umlaleli lo njengoba elesho nje ethi sile sikhala ngalo 600 million, ngiyasola ngathi unolwazi. Danke
3: wemanguba. Angibingelele msakazi. Nosipho no bengathi mfethu mina ngicela lapho sisilaba abajogayo especially mhlawumbe basuke besebenza bese bejoga late. Ingathi bangathi mebe joga noma begijima nje beyivocavoca ngenhloso mhlawumbe eyithiza ukuhlisa umzimba nokugcina uphilile. Ukuthi ngathi Sipho bebengayi jogela endaweni enemithi ngiyathi nika esigijimayo namawalo fo umuntu ojimayo sithatha indawo le quiet esuyingi lazi imoto eziningi labantu abaningi abasube zokuphazamisa but since kungaphephile especially kubona bengakhuthaza nje ukuthi hayi ngicela bajoke endaweni einabantu neyicishe ziwe phansi kwemizi yabantu uma usuyibona nje usuthubeleza usuwedwa usungagcina mhlawumbe uba isisulu sobugebengu njengoba kwenzile kulosisi lo waseGoli. So nge Sipho ngizama ukuxwayisa sisilaba ukuthi no asijimini. Mhlawumbe nalento yokuthi sifakele ama facilities izinto zokujima, ngaba yintsimbi zokujima namapike namakwakhiwe namaground. Mhlawumbe nakhona lokho kungasiza ukugwema umuntu ukuthi angagcini uvictimizele emgaqweni. UMC Makhathini lo ngila eMatikwe enandi ka 56. Ngiyabonga Sipho.
4: Ngiyadabukisa wemsakazo wami ukuthi esizweni esiphila kulona. Laba bantwana bamantombazana ngena ababulawa emgulukudu kogoli okube kuthiwa abazingane zabantu abamhlophe noma abamandiya ngaba amaphoyisa ayisukumela ngokushesha lento bekwazi ukuthi bebathole laba bantwana ukuze abazali babo bekwazi ukusheshe bekwazi ukwazi ngabo ukuthi kwenzekeni ngesimo sempilo yabantwana babo. Bayekelela njengalomntaye wabulawa ngoJulay kodwa indaba yakhe izizotholakala manje ngabe sebenyakazela bona abazali bakhe lomntwana lona. Hayi inzima lethu kodwa kuno 6 million kuno 600 million wakhipha nje ngosuku olulodwa nje kuthi kugadwe nje abantu bemash and mash usuku olulodwa ngoba befuna ukuyeba le mali beyitshontsha. Thina nje sisenkingeni nje nasiyayifanela nje nokuthi nje asinahulumeni sehlathini kusho mina uFokazungu ngilawa mash esiyanda. Inkosi yami umhlongo emandeni endulini eduze naseshow. Ambonge wemsakazo wami. Amen. Ngithi ncela sivote kahleke wema-PPS sonke mphakathi wase-South Africa. Kwaza mkhonto kusho mina uFokazungu. Amen ke.
5: Sibonga nje kakhulu ke nako umlaleli 0604807164 kuthina kwakho ke nje uPaul umlaleli uyakwazi ukuqhubeka impela bengxenye iyalo ke nje uhlelo nalapha yakona ku WhatsApp walo ke uhlelo uyakwazi ukuqhubeka ungena ushare wena kama voice note kanjalo ke naye umqhafazo semsakazweni izwi sabona
6: Ngiyabonga ukubona sizwamela phela.
5: Eh molo baba siyaphila wena?
6: Ngiyabonga ukubona bonke nohathe phela eThekwini Sydney. Eyizizwana yazi yabo uhlungile ezeke goli yokubulawa kweingane yabona le nto leyani kahle kahle ngizoba TikTok idinga nje amaphoyisa la eKZN akathathi nje noma mhlawumbe nje u-one week ahamba ozingela lombulali yoshi kubangishila ubuya naye ethile agama amaphoyisa asegoli acele nje ukukhohlakala

kukhona lapho ekhaya naye. Sembonga nina besilo ngithokoza kakhulu. Kube bonke abathe bahlanganisa lo msebenzi omhle kangaka. Nakho okunye engicela ukuba ngikusho ngaphambi kokuba ngihambe, ngingakukhohlwa kanjani. Bakwethu sesikhathele nomkami. Nodlukulu besile sidala. Nabo MEC lava, nayo premier, sesikhathele. Ulokhu sihamba lama-walk ekuthiwa GBV violence. Anizwa yini ukuthi iyekeni lento, iyekeni makhona okwenzayo futhi la ngifike kungibe buhlungu khona enhliziyweni yami kakhulu. Lento ihamba phambili la KwaZulu Natal kakhulu, 2 GBV iningi kakhulu la KwaZulu Natal, ngiyibusti kanjani? Ngiyafisa ukuthi ngike ngiyongena kweminye imizi ngibone ukuthi kwenzakalani. Ayibuyekeni. Ma ukuthi umuntu wenziswa utshwala into ebhedayo. Zulumnyama. Ngiyazi ngicabangani mina. Ngicabanga isithela. Kumnandi ngalokho-ke emhlangeni. Akho mfihlo vele ubala zonke. Ehe, ma ukuthi ibhodlela akaliyeke, akaliyeke ibhodlela. Ngiyathokoza bantu bami. Ngiyanthanda. Ngithandwa yimina mina. Okay. Hlalani phansi ke ngivaleke kahle-ke. Ngithokoza kakhulu iminyango wezokuphepha okuyibona abafike kuqala la, futhi ngiyazi ukuthi ibona bayohamba muva senihambe nonke. Ngithokoza kakhulu ukuthi siyibambile nani nina bezokuphepha. Ngithokoza kakhulu, ngithokoza kakhulu kumamashali wonke nalaba kade bepha iy'ntombi amanzi, kade bephakela ukudla, bonke labo ngithokoza kakhulu, umsebenzi ube muhle. Sengivala ngoba ngiyazi ukuthi niyobe sebaningi kanje kusasa noma kuqhubeka. Kusasa usuku la niyobe ngivalelisa abayiphathe kahle iminyaka eminingi, bathi bafika esigabeni sokuthi sebengayogana. Kusasa kuzobe kuwusuku lwabo nabo lokuthi bayavalelisa. Nabo sithokoza kakhulu ukuthi kuzobe kungabo kusasa, nakho kuzobe kubalulekile. Kodwa ngiyazi ukuthi iningi lenu liyobe selihambile. Ngalokhu bantu bami, njengoba uNkulunkulu ubenigcinile ukusuka emakhaya naze nafika lapha ethempelini lenu, akuthi noma senibuyela emuva emakhaya iy'nyanya namadlozi imimoya emihle yalapha ekhaya nayo akube yiyona eshayela ediliva lezo yimoto nalawo matekisi nalawo mabhasi. Nihambe kahle nifike ekhaya niphephile. Ngalokhu ngicela ukuthi sengivala ngithi nina enibhala umatric nginifisele inhlahla kulo nyaka, niyangizwa? Aha, ngijabuliseni njengoba ningijabuliseni njengonyaka odlule, niyezwa? Ngophinde ngingene kurede ekupheleni konyaka ukunikhumbuza ukuthi emhlangeni ngathini, ngathi nginifisela ini. Nakho-ke bantu bami ngiyabonga, inkosi ingibusise.

0: sende o shinkin ta yi ne ba ga ni to lemi da tuwa ba su da kin sala fara sa da prayer to ure su ta fete ba da fete ba ba in kan da go shinkin ma kullu su ngala ta ko ta ga fi shobi to ga da fute ya bo umlango lo
1: ba bo umlango siyabonga. Alright, siyabonga kakhulu bonke abalaleli abathe impela ke basithinta kusona ke kulesi sikhathi ke samanje kusukela ke njengo-past 7 kuze kube yimanje kusasoza kwethu bazoqhubeka nazo-ke futhi ke njena kezemidlalo mna nawe ke singahlangana ke nasey'nkundleni zokuxhumana nawe yasesha andile andizo mthemba ngushiwe dusekhona udodo kuze kushayela phana ke u-12 o'clock nayintaba yasedubai insizwa yangakithi le kwamaphumulo wesinamfindi uthi ngifuna ukuba uzibali.

waliyaphetha uthi ngeke aze ayithathi ngane kunaleli gama ke nawe ngoba ke ngekwazulusha emsakazweni kodwa nawe lifunde ke manje ulibambe uthi ngeke azakwazi ukuthatha ingane ye lelo gama ke lino F ngisho ubona ke nawe uthi lithini yabo ayilithila leyo nto eno F baba wayenza le la yenza khona so ayiphelelele hayi la every time mengabe ezoyikhuluma lento uvela threat nje ngothi hayi kushuthi ke uthangihambe mina makuzayo ngihambe eh mamdodo ayikho indlela engingasakhulumile ngayo naye kwayona ingane uyabona manje ukuthi iyathanda ukuza ngapha nami ngiyithembise ngekho ngoba phela uma engakavumi lo ngeke ngivele nje ngithi fu ngayo uthi kunzima mamdodo nanokuthi vakashe seloku nje ngaqala nje ukukhuluma indaba ukuthi kumele ibuze ngapha uthi ayuthi ayikho into engimqansa kusinda yonke into kusinda ngisho endlini ayikho nje into engathi manje ngathi hayi sibambise nonkosikazi lutho lutho uqinise ngale ndlela mamdodo kule situation kanje awuliphose lo daba kubalaleli because angisazi ukuthi ngenze njani abantwana bami bayazana futhi bayazwana iloko ufuna ukwazi ukuthi there's a family la eyingane seziyayazi nayo ziyazwana inkinga manje seyilele la ukuthi ifamily ibe yodwa ngokuthi samukele lo mtwana noma etholakala ngaphandle ukuthi umama zama ukumvundlisa naye esibelethweni sakhe eze azokhula nezinye iy'ngane la kuleli khaya ukuze sibe yifamily ke manje eyodwa ephila ngaphansi kophahlo lodwa eyenza iy'dinga ezodwa ngoba uma ezizodwa zalowa yazi yamqhumisa mntana uzozadlela sidla khona uyabona nje into ey'ningi ake kuliphose mamdodo lolu daba lami ukuthi-ke ngiwuhlanganisa kanjani umndeni wami ube into ehlangene ney'ngane zami zikhule ngaphansi kophahlo lodwa naye umama angathreatnishi ngokuhamba ngoba i-threat enkulu manje ile yokuthi uyahamba le nto uma inje ngisaphila izoba njani mase ngingasekho iyoba njani mase ngingasekho that's the biggest worry cause ikusasa laziwa siyibambe lapho-ke la siyibambe khona nawe-ke hlambe uma wakwadlula kulesi situation yokungamukeli okanye yokwamukela khululeka uthumele nje uma uyiphosa kumama uyithumele ngiyazi ukuthi ulalele ukuthi akazi ukuthi ivulwe nje ngoba ivulelwe yena leyo redi evuliwe sawubona wemama uyaze ngikhuluma naye asilukhulumeni lolu daba singasho futhi ukuthi uma usowubona ukuthi wena besulwisa ubaba lapha ekhaya ukuthi awu sowuthatha iy'ndaba zami wazoyifaka emsakazweni asikhiphe ngagama la muntu la asishongo nokuthi usebenzaphi sikhiphe nje udaba sengenzela ukuthi naye umama akakezwa abanye abantu mhlawumbe asebedlulile ezinkinga noma uvo lomunye umuntu ngoba uyabona njengoba uhlele ekhaya ungasebenzi ungayizwa nale yokuthi ubaba uthi ama-cost kufanele yabo mhlawumbe ukhona omunye uzothi uma ekhuluma uhlise nje umoya uhlise ngampela lokho kokugcina uzitshela ukuthi mhlawumbe khona la uzolapheka khona la angisho mina ukuthi ngokulalela umsakazo bese ngithi guqula umqondo wakho noma guqula into oyicabangayo but ngiye ngithi mina kuhle ukuzwa nabanye abantu ukuthi bazothini ngoba eyi bakithi

0: ozoyikhuphula nje wedwa lezo inqumo nakwi long run umthelela wazo uyobona kade ungeke usakwazi ukubuyisela emuva ngoba kubhlungu efanele kwazi lezi ingane ziyakhula and lezi ingane ziyaphumelela and lezi ingane kungenzeka ukuthi lezo zizalayo wena ngeke zize zikunayi kodwa yona mhlawumbe kuba ingane yobesibuza angi uNkulunkulu Jesu angisho ukuthi ngeke zikunayi ngiyalinganisa into esike zenzeke mhlawumbe yona ngane le eyoba isibuza empilweni yakhe hey ngosema eyome ngiyekela umlalela ekhaya ukuthi ngiyazi uthulela angifuni acisha umsakazi esosathele into babo wi-fi umsakazweni no asilibizanga igama ngizama nje ukulanda ma ukuthi awukuzwa abanye abantu fumeleke ngigwinye amathe ngothi ma ngibuye bese-ke ngikwazisa-ke nawe ukuthi wenzenjani kulolu daba wenzani uyafona noma uthini ngiye ngapha ngiyabuya kumsakazi izilo mzansi ku-98.0 FM siyakwamukela musanda kuvula umsakazi
1: izwi lomzansi yizwi umehluko
2: abakwanga izivele health and beauty laba abelaphi bendabuko esebesize inkulungwane zabantu uma uhluswa amathunzi isinyama isicwacwa into zakho ayiphumelele empilweni umsebenzi awutholi phuthuma kwanga izivele uyitholele ikhombo yakho yokugeza ikususa amathunzi yokuqaqa isinyama yokuvula nje into zakho mazaboshwa khumbula ukuthi-ke kulaba abagula enyameni ikhona ibhodlela inqaba elikusiza kakhulu uma uhlushwa umchamo ongapheli hlushwa njeke umzimba wakho lizokusiza kakhulu leli bhodlela lakwanga izivele health and beauty khumbula-ke batholakala epine town estenga othongathi khona la eThekwini batholakala bathinte kwinombolo yabo u-073 537 6732 ngqayizivele health and beauty usinda ngokushesha
1: izwi lomzansi yizwi umehluko
0: alright 0604807164 inamba yokushaya leyo eka-WhatsApp u-063 820 8448 Sekhumbula ukuthi masiphawula abakithi umama uyaqala ukululekwa ngalolu daba simbonise nje kahle nobaba simbonise kahle wa manje uvele wavulela umsakazo kwathiwa nje useyoncamanisa ukuthi leli khulu ishiwo kuye siyakwamukela izwi sawubona
3: My sister sibingelele emsakazweni omkhulu izilo mzansi
0: siyaphila
3: hawu siyaphila ngathi my sister siyaphila amfo amathumbu lona ngabingelela bonke abalaleli
0: siyakuzwa
3: belalela ama-BBL Hey my sister andelishanyisa uwena uthi le kanti ingenzeka nje vele ukhulume yisibusiso
0: ngikhuze sengishilo nje kodwa
3: uzungayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay uhamba uqala izinto afuna thwalisa abanye abantu inkinga zawo. Uya kuye manje ucela umama ubayi lapha angicina manje na sekuyimali enkulu engiyikhipha wethu nyoba. Sibona kube ngcono ubuye ize lapha ekhaya. Hayi bu, hayi bu. Ucabanga ukuthi mhlawumbe ufaze usenaba uqala ingane ovela ibushwe ngenkani ningafuna umama uzoshawa. Ayisekho lonto la yamadoda. Umuntu umthwalo wakhe akayithwalela yini futhi uthwalise unkosikazi manje.
0: Maye.
3: Ingane right impela lapha ikhona kuma waye ukuthi yena uyaqhuma emalini ngokuthanda kwakhe. Angikhumbuli ube khona umzali wengane wathi mina ngiyami ngama 5000. Angikhumbuli.
0: Maye.
3: Ube yena indoda lena yona ihlukumele ukuba indoda waye. Monthi ingane uzokhipha 1000 ngenyanga uzodlula njani kule 1000 mhlawumbe uzokhipha 700. Kezo umzali uyodlula kanje uzigcina sekhulu kakhulu. Manje uthi uchaphaza lo wasekhaya ongayithuma kuba mayihambe yona yoqonya emsebenzini. Uba makubuyinga angalinga ayivuma umama angalinga nje kuphela iy'nkinga zale yangani uba makamelane nazo kodwa yeyalapha ekhaya imali ayingashintshi yalapha ekhaya ngoba kuthiwa sekukhona ingane akaze akuthuliwe mahambe okwenza ingane emsebenzini seyenzekileke manje ingane bavele into enzakalayo kodwa engavuma ukuthi umuntu abuyise ingane omunye umuntu abuzonika lo mama osekhaya kumxhaphaza lokho. Kungona ukusuka kuyena mhlawumbe ngoba mhlawumbe umcabo avume noma angavumi akavumi futhi ngoba mhlawumbe uthole ukuthi baba ubona kanjani hayi ukuthi manje ufuna kumfithi ute inkinga akavumi manje hayi angavumi akavumi phela uright nje hayi madoda yabekezela ukuthola umuntu wesifazane madoda so my sister bye bye
0: awu hema ukuyena baba lesiqale ngapha Mangithi imoto mayisuka isungo 1 ngathi sivele sakhuphuka ngomunye.

0: kubuhlungu ke namhlanje biya baba ake sizwe kodwa we mami siyakwamukela ezwini sawubona
1: abona msakazi kunjani
0: ngiyaphila
1: yeah yazi ukuthi ake siyithathe sikhala before ngikhuluma ithuze libalekile siyithathe lento sibheke ukuthi kube kuthiwa mhlambe le ndibe yenziwe umama umama mhlambe beshadile nobabuye ekhaya waphuma umama wayangaphandle wenza izinto indoda ifuneka ibheke ukuthi yona ibizophatheka kanjani ibizokwenza njani ikhiphe isiqumo ibizosithatha kwaphela funa siyibhalansise le nto ukuthi kubekuthi ibiyenziwe unkosikazi yena ngabe ukusiphi isini okay asidluleke lapho-ke msakazi la sengivala kunezinye izinto uma sezenzekile okufuneka uzamukele ongeke uzeyishintshe ngicabanga ukuthi umama kuzofanele asamukele lesihlo because senzekile ngikazashintshe futhi ukuthi senzekile ngikazakushintshele senzekile ayikho futhi into azoyenza naye funeka asamukele njengoba sisinjwe ukuze umndeni uqhubeke uphile umndeni uye phambili ngoba yazi ukuthi umsakazi lento yokungabambisani kumndeni iyaba nomthelela even naseyinganeni futhi singaphumeleli
0: okay
1: manje-ke ukuqinisa ukhakhayi kamama ukuthi agoloze ukuthi ngilungise izinto kuzokwenza ukuthi umndeni wonke kubonakala yonke into ibhidlike emndenini egcekeni yonke into ishona phansi kungaye phambili kanti yini befuna amukele lokho sekwenzekile ilokho kuzosiza nje kuphela
0: all right siyakuzwa
1: Yes.
0: 0604807164. It's 14 minutes to 10. Emsakazweni izilo mzansi ku 98.0 FM. Asikhuphukeni bakithi. Ngiyakhohlwa lapha kuma VN niyabhala niyathumela ku WhatsApp 0638208448 0638208448. La emsakazweni izilo mzansi. Nibhale nithumele uma ubona ukuthi sokuzwa vele uqhafaze ngiyobe sengiyafunda nkosi yami uthini obhayela sawubona msakazi ithini nithini kumina engazodlala ngomama la lombhemu short bakithi sanibona ezini lomzansi mina ngiyamthanda umama avele nje angayemukeli ingane azenzise ngoba azen ngiyamthanda umama avele angayemukeli ingane azenzise ngoba encenga indoda okay ingane zezintombi ziyawuchitha umuzi ngoba ke izobona yonke impilo yalapha ekhaya ifise ukuphila nomama wayo and soze wathanda ingane engavundlanga kuwe usukuzenzisa nje methi ke uyayithanda ubaba akaqhubeke nomacashelana nalento yokwenzela ingane ekhaya kube ivele ingekho wayezozwa amanzi ngobhoko ukuthi umama amazise ngendlela eyiphansi maye hhayi angibona ngake lapho kosi asikwamukele usezwini sawubona
2: Yebo, sawubona sisi, njani?
0: Siyaphinda.
2: Hawu, ngiyaphila nami.
0: Ehe.
2: Ngiyajabula nje uma ubuya ukhuze sisi wami ukuthi hhayi imoto isuka isuhane
0: ibikhiphe. Hayi, ibisuke ngo-5 le, ivele yathi xhu.
2: Hayi, ukhuluma nozama okuhle. La inande mawuthi.
0: Siyakuzwa.
2: Siyazi ke siyihloko noma le nkulumo okhulunywa ngayo njengamanzi iyangithinta hhayi ukuthi iyangithinta yiziwa yini cha hhayi ngithinta kakhulu ngabafowethu asebethe baphawula bengithi ngizobe ngilalele nje unomthela ngangeni
0: ezini
2: lomzalo
0: ya
2: yahlupha-ke kakhulu noma umuntu uma ikhulele emakhaya uba nalensila lena ehlalayo kuyena nje yabo yabona uma kuthiwa ixhoshwa libhekile
0: ya
2: kuyenzeka umuntu ebesemjulweni nje yabo hhayi ngoba engamthandi umama wakwakhe osendlini ngokuthi umuntu osuke wahamba

0: ngala kade khona.
1: Okay.
0: Uba ngenzeka lento yabo iqhamuka kuphi mhlawumbe bebengahla abahlali ndawonye kakhulu yabo.
1: Mhm.
0: Mhlawumbe angazi ngiyacabangela kodwa nakho ke sekuvele ingane manje emjulweni wakhe ubhuti.
1: Mhm.
0: Yabo. Right. Ayisebenza kumama. Umama ukhuluma nogodo akayizwa nomuva leyo.
1: Mhm.
0: Nginengibhuti ekhuluma naye emtshela izinto ezibalulekile yabo. Lo bhuti lo ingane yakhe maye khona ukuthi ingane yakhe naloo yafisa ejola naye esho ukuthi ingane yakhe.
1: Mhm.
0: Angeke ilahle ndawo yabo.
1: Yeah.
0: Okufanele kwenzele ufisi kufanele kwehlise umoya. Kodwa kungxaka kakhulu.
1: Mhm.
0: Isibonelo nje esenziwe omunye umfowethu ukuthi lo isibili ukuthi ukube kwakuwumuntu wesimame ngabe ithini into ke manje cha nje njengokwami nanga indlela elimfula ke ngengathi kuqale lesi sitoto leyo ukuthi impela ngeke naye kwenzeke uma kwenzekile sekwenzekile cha umuntu wesimame ngoba khona le nto ke njengamanje bezizukulwane esiphila kusona yabo. So ukuthi umuntu umthande ngale ndlela iy'nkinga noma eselenzile lelo phutha yabo ukuthi kanje kanje engangithwela isimo sami-ke manje njengomuntu wesilisa ukuthi mhlawumbe kuwuphapha engidetsha khona ezephume yonqampula intino ngaphandle ngoba ngikhona nginaye endlini ngaso sonke isikhathi ilana akasho ngani khona la kushoda khona kanje kanje kanje kanje kanje yabo. Ngoba phela noma isiyitholile leyo ngane umuntu usimameke yabo ngeke ngimsukanise naloya muntu wakhe yabo ngeke yabo ngoba mhlawumbe indoda leya ayithandana nayo mhlawumbe enamfazi bayayijolela naye wathola ingane kuba nzima nje impela kumuntu wesilisa ngoba kwaba nalo ifila yokuthi indoda ikhona le nto kuthiwa yisoka bese kuthiwa umuntu wesimame ileli yagama-ke leli ekushiwo inosisa ukuthi ngake ithathe ingane ye kanjalo. Manje-ke sisi elami nje lilonke le nto kuthiwa uxolo akayinikele usisi ngoba sekwenzekile akayimukele ewathatha amathumbu okamyeni wakhe.
1: Okay.
0: Ekumukele bese nyaka emtshele ethi kuba kuhle ngempela ngoba uyasho ubhuti ukuthi sibahlukana nalowo ma wengane. Yabo. Manje kodwa lo ma engafundi utho waneyonke into akafundi utho yena. Akasenalo lolu thando lakhe kumyeni wakhe-ke ukuthi hhayi umyeni wami uqhozukile uyedlile akekho umuntu ongenaphutha khona le nto ukuthi umuntu umamthanda umuntu kuba yinkinga ngoba uyafika uxolo noma sekunje usho ukuthi hayi noma sekunje ngiyaxolela makabani kodwa kulungile siqhubeke nempilo ngoba ngeke ulokhu uhlele into eyodwa unomphela uyogcina igulisa wena le nto ubugcina inxabane nizondayo yabo. Usho ukuthi mhlawumpe naye umkakhe uthanda hayi mhlawumpe luya ngokushoda manje uyithathe le nto yangena kakhulu engqondweni ukuthi hawu mhle namyeni wami ukwazi ukumithisa ngaphandle ukukhulelisa ngaphandle. Hayi uyabona nje nasisingithi mina kaxolo sisi ngoba indoda iyayiveza iyasho iyacela uxolo ingane-ke ayinacali ingane sifikile emhlabeni angithi uzovusa lo muzwala ekhaya yabo. Right, sekwenzekile ngiyaxolisa akusho ukuthi impela singalokhu ekuxoxwa le nto nje yonke.
1: Hayi kodwa bese sikuzwile, bese sikuzwile. 0604807164 siyakwamukela na usezweni sawubona.
2: Sawubona sisitoto.
1: Hello.
2: Khuluma nesisobasakazi la enaletingimpilei.
1: Ngiyakuzwa sisiwethu.
2: Ngesiqale simbonge nje kwesami ubhuti ukuthi aze umuntu wesilisa oshadile uma senomunye umuntu wesifazane ngaphandle uyamhlukumeza inkosikazi wakhe angamhloniphi abe ney'tayela abe ney'thupha kodwa ubhuti kuzwakala ngathi nje kwasekhaya unkosikazi wakhe buwena manje usamncenga nkosami usamcela yabo.

0: namavolosi nakho mamkhulu ngendlela osuke wenza ngayo ubambisene nobhuti bese ubhuti cha ngalezi zathu engiyibona lokho ukuthi wena uthi ngithanda bangishade unezinto mina engiyibonayo kuwena ukuthi nangu umuntu ongaphutha omuzwa kamthethanda bese ngithatha yena bese besalana abantu ngoba-ke mangisithini nawe uyazi ethola indoda iyambihambe kubuke ukugukele udenele wonke ngibasukele enyango ngibadlalise bese ngiloma ngavele abafika ati mina ngibali bani uma mgigi endlini so ikhona ukuthi ngiyamblema kodwa mina ngiyamxolela futhi because uyalivuma iphutha lakhe futhi engicabanga ukuthi angeke aphinde akwenze afike-ke uma sengehlala emamgigini umbuzo wami uzosala uzothi ungabe umama ikubaba njalo ephume emsebenzini noma ekhiya kubangani usayophinda amthembe yini njengoba sekhona umphefumulo aba uma ngiqedile ngithandabo lomthedela abanye
1: kulungile siyabonga. Hey libumbeni hore lesho lisho ladlula ngowodwa umzuzu bakithi balalele labantu kusiyama azolala kukhunyisa noma kube kunjani sawubona
2: unjani Damia
1: ngiyaphila.
2: Hayi ngiyaphila dokta mtana
1: nginani bo mama ngizwa.
2: Hayi mina ngithi udadewethu akwehlisa umoya ngoba amathumbu omyeni wakhe lawa ayigazi lakhe naye.
1: Eh.
2: Hayi sis umoya sisikhuluma ngalesimo ngoba mina ngiyasazi.
1: Yeah. Mhm. Usiyamuyasazi.
2: Ngiyasazi sis mina yenzeka lento umyeni wami engasebenzi ngingena ebusuku.
1: Mhm.
2: Kanti ulala no cousin nami, cousin noma zazala nje nami bawuthu.
1: My my god.
2: Ulala noma.
1: Udadewethu
2: ngathi ngiyayibika emndenini kwathiwa ngashada ngenhlanhla ngoba vela ngifundile
1: maye
2: ngayimukela iy'ngane ngazondla ingasebenzi njalo wathola umsebenzi waba-right nahlukana-ke nokhazini iy'ngane nje ngihlala nazo kwezezami akamukele ehlise umoya kubuhlungu kunjalo akamukele ngoba umuntu wesilisa uhlezi eyingane njalo badinga thini ukuthi sibekezele sisi.
1: Sithando sami wayithatha iy'ngane zamzala.
2: Ngazithatha iy'ngane ngihlala nazo uthe usuka wabeqonywa komakhelwane. Umama lokuthi ngayingangena ngiyiphuzele ngiyamunye ngoba phela iy'nkinga sezange zangaphuza. Madake mayishaya inkinsela lo. Wakwangena emsakazweni. Ngithuka ubuyimake manje uyagula uphethwe i-TB ngijabulela lokho ukuthi ngoba ngiyakwazi ukumnesa.
1: Oh nkosi yami
2: yesisumoya mntakama ungathi uzoshiya ikhala khona ngahlala ikhala nkuzi nangibizwa ngawo wonke amagama ngithuka nangesifo esingiphethe nayo indoda izingibuzithoyibona yimina ngedwa yini ukuthi umuntu wesifazane ngahlala ngathi ngeke ngize ngiye ndawo ngakhetha ibhondlela le-black label.
1: Kodwa nkosi yami
2: ngahlala sisi ngisasele nami zikhulile iy'ngane zami ngebhadi-ke aziwutholi umsebenzi kodwa ngihleli nami.
1: Nisaxhumana nomzala wakho ithini i-relationship?
2: Ngamtshela ukhazini yami ngathi mtakama ngoba nabethu bayalamana angeke sixaxanise indoda futhi wena ngeke wenze ukuthi ngishiye indoda yami. Uyafika nje sihlale kube kuhle
1: nkosi yami
2: impilo iqhubeke. Akamukele sisi ayikho into engedluli ngoba umyeni wakho uyamhlonipha akabheke thina kabangasihloniphi abasibiza ngawo wonke amagama yena uyamhlonipha ayayithoba kuyena akhombise ukuthi kwenzeke iphutha liyenzeka kunomi kubani akamthethelele amukele lo mphefumulo ongenacala.
1: Zingakanani iy'ngane manje?
2: Zikhulile lenye ya-97 nenenye ya-99
1: manje. I'm sure seziyalwazi lolu daba lolu lwenzekala.
2: Ziyalwazi, awuzilazi kahle kangangoba umakazi bengingamfuni ngahlala phansi nazo ngayitshela ngathi noma kunjani umaweni lo
1: umaweni
2: akadedele nje igazi athambise inhliziyo yokubuhlungu kunjalo kuzophola asikho isilondo esingapholi sisi.
1: Kodwa ngikiwaridingaweke yazi nanginankinga nomuntu ophuzayo. Anginankinga nje kuthanda kami but yabo uma waqala wathi uphuzele iy'nkinga mina ngifuna siyiphuzele emsithando sami siphuze nje siyijabulele ukuthi awuthi ngishaye ngishaye ayizwa le kodwa
2: mangcono-ke ma

0: Uma uthi uphuza angizwa kahle angizwa
1: ngiphuza izona ngoba ngangithi ngiyaphuma ngimenyezwe konye kwamakhelwane ngiyoshiwo ngenhlamba ngiyoshiwo ngabothi yazini ukuze ngikwazi ukuhlala la angihlale ngiyidakela manje sekungcono ngobebuyile umthwalwane ngisamile phela ngiyamgesa sabeyogade nesikhathi samaphilisi bambuyisa bamdaxaza esangweni. Akathathe le ngane nje ayigwinya ayifake esibelethweni sakhe kubuhlungu kunjalo eyeyakhe. Ilokho nje mntanami
0: bengixolisa
1: ngiyabonga
0: naye. Thank you for sharing. Siyabonga.
1: Ngiyabonga sithanda.
0: Oh bakithi. Oh sithandwa sam. 0604807164 siyakwamukela emsakazweni sawubona. Siyaphila. Ngiyakuzwa uzwanqamuka kodwa.
2: All right. Ikhuluma ishonayela. Iluleko mama.
0: Yeah.
2: Ikhuluma ngayo into ephayifane nale.
0: Okay.
2: Omunye umama ukaphambe umkhwenyana wakhe ithi.
0: Ehhe.
2: Noma engafisanga kwelengane wayekhuluma ngokushintsha.
0: Ehhe.
2: Wayesefa omunye umama vele azihamba. Shiya thought.
0: Yeah.
2: Wasesebenzisa lona leli gama leli elibi.
0: Nela tengisho.
2: Umama onjani ovele athi hayi wena ngoba ubhizi nalezinto ngiyahamba ngiyakushiya mina. Baba urongi wena uright kodwa wena uyahamba uyamshiya umshiyela ukuthi adine futhi nazo kuyo. Uzokwakha la noma mhlambe phela kunomehluko phela ngabe uze ugane noma uganwe nifuna ukwakha.
0: Okay.
2: Yaba. Yes. La angathi bese sizokwakha.
0: Mhm.
2: Ngabe sizokwakha nama mistake ayaba. Angilithethele ngicala lakho.
0: Ngiyakuzwa.
2: Hayi, ndimbi impela nje. Uma ukuthi ulalele eze nje ukuthi into ngeke
0: yini. Yeah.
2: Yes, kodwa ke angiboni ukushakaza. Ukuthi umama usezoshikela akhala
0: ngayo. Yeah.
2: Yaba?
0: Yeah.
2: So, ba ukwakha. Azani ukubibindela. Yebo, ayibibiyele, ayiqoqa.
0: Yeah.
2: Ikuba ngingakabi nayo unkosikazi, ngingakaze ngibe naye. Kodwa bakhona amadoda engiwazi. Omama abaqhuzuka lawo madoda aqhubeka hlala bakhona obaba mina ngibazi omama abalanda ngaphandle lawo madoda abazange adikile abashika baqhubeka abahlala sengizama ukuphendula ke naloyo amlalelo ke wathi ukwenza ukuthi njani ubaba ukuphi umama akhona amadoda ayibekezelelayo into ekhenayo senguvala ngicabanga ukuthi ndweni noma mengabe kwakhiwa umndeni mangabe sesakha umndeni sefuna ukusekusene unkosikazi noma usele umfazi nendoda akusalolo uthando lodwa olugcina noma olokuthi umndeni uqhubeke uhlale kenzeka uthando lithi ukwehla kodwa ikhulumisa
0: commitment
2: egcina umshado uqhubeka ukukhona futhi uhleli isikhathi
0: esithi. Yeah.
2: So ngaba bese kuthena umama usayi commit

0: nelungelo lokudlulisa iyalo la sisidodo uhlale ulishumayela leli vangeli lokuthi uma kuwukuthi uveze sihlokwe asiphawule ngesihlokwe singaphawuli ngembono yabanye abantu ngoba vele phela uma abantu bephawula abazophawula ngendlela ethandwa yimina ngiyalinganisa njengompanzi nombanje ophawula ngendlela yakhe kodwa uma umuntu esephawulile mhlawumbe waphawula ngendlela ethile mhlawumbe omunye angayithandanga angathi osengena ngemumva ebesegceka umbono ovezwe umlaleli ongaphambili engeke sakwazi ukubuya lowa mlaleli azokwazi naye ayiphendulele leyo nto igcina manje azizwe lowa mlaleli bengaphambili e-ofendeka ngeyibolonto bese ngidlula lapho ngibuye ke ngiyale ubaba lo ubaba wengane obusingayi kulolu daba ubaba wengane lo osingayi kulolu daba eyenzisanga okwendoda ubona unkosikazi noma umakhoti wakhe eqhamuka amalangabi kanjena nje kufanele ngoba yena alandelanga iprocedure njengendoda wabhimba ekuqaleni yabona okusho ukuthi-ke engizokuchaza mina ngizochaza ukuthi njengoba eseyilahlile weza kusisi wazokhuluma nosisi usisi-ke sekufanele phela usisi noma imdinile leyo nto kodwa ehlise umoya akhumbule ukuthi uzogana kulo muzi njengoba ezogana nje kufanele ukuthi athobe ngoba wonke amadoda ayefana amadoda noma indoda yakhiwe ngamaphutha kepha amaphutha endoda alungiswa umfazi wayo esuke egane lo mfazi osuke egane leyo ndoda ngaleyo ndlela ngiqonda ukuchaza ukuthi uma umakhoti ezogana noma intombi izogana kuyenzeka ufike vele indoda ineyintombi neyingane lapha nalapha wena-ke ubusuba nenhlanhla ukuthi idlozi likhombe wena ukuthi wena uzoqoqa zonke lezi yingane uma usufikile lana ukuze uzuze inhliziyo yendoda ufanele zonke iyingane zendoda uyiqoqe uyigona lokho-ke ngiyazi ukuthi akulula ukukwenza kodwa isizathu noma into engifuna ukuyixwayisa ngodadewethu laba abangayifuni iy'ngane zamadoda ayithole ngaphandle ingozi ephindiwe leyo ngoba iy'ngane akufanele iy'ngane zikhulele lapha ey'ntabeni zilibone kubo zimbone uyise zikubona wena nina ungabe uma umncane mhlawumbe ngabe uma umkhulu ngoba ubungozi baleyo nto uma-ke kwenzeka ibhadi ngebhadi unkulunkulu wavele wakuthatha wena baba wasala wena mawumncane kodwa ungayifuni lezi ngane seyikhulile sezamadoda ziyilapha entabeni uyikubo uyisemethe nginyama zizwa ngosi ngemhla uyise washona wasala wena mawumncane noma kuthiwa ubusuyisala kwaze sesaba ngodondolo zoqhamuka seyingasadla iy'nkobe zamuntu zifike zikubrijele ibhamu zikubize ngaleli gama nawo kade ubiza ngalo ukuthi nazo ziyingane nazo zithi asisifuni umzi kababa lo ebese kuba buhlungu ukugedlezele iy'ngane uma ufice indoda iney'ngane ziqoke iy'ngane one uzogeyina inhliziyo yendoda indoda izokubona njengomfazi o-perfect ngoba iy'ngane ezethongo awuyazi le ngane yobizele lapha nje yini i-main purpose yethongo ngaleya ngane okungenzeka mhlawumbe lo mama ulwa nje anayo ingane yomfana noma mhlambe usabela ukuthi-ke uma ngabe ezoyithola esazoyithola isiyobe isiyincane kuneyakhe ibisiyimthathela isikhundla sobukhosana kodwa engiqonda ukukuchaza last but not listed uma lo mama efuna ukuzuza inhliziyo yendoda kufanele ukuthi aqoqe iy'ngane zonke zendoda ngoba indoda vele noma yiphi indoda ihlale inamaphutha amaphutha alungiswa umuntu wesifazane amukho umuntu wesifazane osuke ezochitha so-ke uma kuwukuthi nje naye ufuna ukuhlala kahle nendoda yakhe ngisho isiyifile iy'ngane zendoda yakhe zimkhonze ngoba uma seyizindala iy'ngane ziyobona ukuthi cha hhayi ngoba thina singenamana nje ngoba kwabaye umamncane kusho ukuthi kwaba amaphutha kama bahlukana nobaba winile lowo mfazi ngiyabonga I thank you very much
1: sabona sisidoda nabalaleli lolu daba okhuluma ngalo udaba mina

0: Seja muito educada, a seja cheia, ela faz meu conto. A senhora faz o conto, porque ela é de um dele, ela é muito atuçada. O homem vai ver se sua memória, a velha ponte do meu ato, a velha de engano, o que se socula, mesmo de abuso, engano, ainda de abuso. A maldade que tem mal em sua vida. Eva vem de casa ainda o meu pia. E vem de usar os bondes. Ya, me chamaram de mim, sabe? É o comando, anônimos. Já logo.
1: Savona, se estou, tô. Minha, gostei a mim bem, só tinge. Uma. Agora a minha linga, nem gostei a mim, gobo, coca, linga, nem na sala. Ezangizicelele lesimo esesikhona manje esenzekile phakathi kababa wayo noma wayo. Ngikhuluma nje mina, nami ngingomunye wayo wabo abafana nayo lengane ozaleki kanjalo. Nami ngathola sengino-19 ngokuthi ngizaleki kanjalo. Uma wami shadile wahamba wayosebenza, ubaba leyo abeshade naye sebehlukene, sihambile ubaba wayitholela naye ethi isinqandamathe. Kwasho ukuthi uma wami usancane wahamba wayosebenza, bethola umsebenzi wafika watholana nobabakhe lo uzala mina, kwaphuma mina-ke sisidodo. Umama wayethulela wangantshela wayesikhathi eside osinami ngasolula ukuthi ngazi ukuthi ngalapha emshadweni eside isikhathi. Futhi kuthe ma kunjalo-ke ngasuke ngagula sesidoda, ngagulela indaba yokuthi kwacaca-ke sesidoda ukuthi ifaneleke ukuthi kuze kuphumeke. Kwahanjwa kwayohlolwa kwaphuma kwathiwa-ke kufanele ukuthi uma angiseke kube kubaba-ke kufuneka isibongo, akangitshele isibongo sami sangempela. Emva kokuthi sesidoda engitshelile uma wami isibongo ukuthi ngingowakephi, hhayi wangitshela futhi ukuthi ubani ubaba wami. Ngahamba sesidodo ngayoyifunela mina kube ubaba wami, sengimdala sengikhulile, namhlanje ngina-50 sesidodo. Ngifuna ukukutshela ukuthi uma ngifike lapho sengitholile indlela yokude ngakhona ngahamba ngathola, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi umama wakhona ufo wangamukela, ngoba wathi uma ngabe ngiqhamuka wangibona ngifana nengane yakhona engaseke siyashona, ngafica sishonile. Ubaba ngeshwa ngimfica ngathi wanje seshonile, futhi akazange waze wayikhuluma nje iyami, kodwa umama wangibona ukuthi ngoba wakhona wangamukela. Ukubuhlungu ukuthi kumama saphila, waphinde esikhashana 2 years isazanile, wadlula-ke emhlabeni. Sengisho lokuthi sesidoda kayamukele umama ingane, ayikho into azoyenza. Akathathe amanyala kamkhwenyana wakhe, baqhubeke nempilo, ingane ayinacala. Ngiyabonga sesidoda.
0: Ngiyabonga, ndabinga.

0: Eyi, Nkosi yam. Eyi, ndiyafisa umama Nkosi yam acabangele ingane nje Nkosi yam, noba kubuhlungu njani ba. Hayi, siyahlupha singobaba. Hayi, siphinde futhi sizihluphe ngamakhelwane nasemsebenzini. Hayi bo, ujonga kanjani emsebenzini ubaba? Ujonga kanjani esontweni ubaba? Ujonga kanjani amakhaya ubaba? Umuntu nje Nkosi yam owazana nonkosikazi wami, ngingamqala ngaphi nje? Hayi, ngibona nje mama lo kade engenile Nkosi yam futhi ukhazini wathatha. Eyi, wayezohamba mina Nkosikazi, wayezohamba mina mama. Uyamezwa mama ukuthi sezwaphola ngotshwala kula ndoda imhlonipho. Ayimhloniphi, asiyifuni-ke indoda enjalo, siyayikhuza. Uma uyindoda, hlonipha umkakho, hlonipha umama wengane zakho, hlonipha ikini. Uyabona umuntu wesifazane uyakhohliseka ufana nengane, ngoba nje esho nje ethi thina seziyingane zabo, funa besinabukelise, funa besigade. Uqinisile, kodwa indoda ehlakaniphile iyawakho umuzi wayo ngezana zayo. Ithi uma ithole ingane ngaphandle, ibuye izozehlisa Nkosikazi, ifike Nkosikazi ikhulume amagama, imusele imjikelelise, imqagelelise, izefike endabeni. Indoda ke leyo athi uma ibuza Nkosikazi ukuthi umama phola wengane uphi, noma ungamphilala ngomhlane uze ubeke amagama owabekayo ngoba ufuna likhaya lakheke. Kodwa indoda engisiyona indoda itshele umkayo ukuthi hhayi, kuzomthatha uma wengane uzoba wesibili. Akusiyona indoda ke leyo. Hayi, Inkosikazi nje ayikwazi ukuvuna ingane noma wengane. Hayi, kure ngendlela nakatha. Yazi Nkosikazi kancinela ukuthi umtshele ukuthi kunentombi oyibonile kodwa enginangane, kuthi hayi manje kunomuntu engimbona lapha kuthi ngaba mnakweni. Unkosikazi kayakuvuma lo, kodwa ukuthi uthe sekhona ingane usufuna Nkosikazi lo muntu ayodlala ngayo. Kufana nakho nje umtshele Nkosikazi ukuthi usunengane usuyitholile, ngoba ngihlala nabezimene ukuthi usuyithole ingane emazungu. Umhayabo uhlalapha, uhlala edlala nanda mhlala wabest nomhlala wamasho. Unkosikazi kahamba kuda ngihlala aloo mntu ngiqashe nje ngihleli naye, ngoba ngihlala ngakhe Hammarsdale nje. Hhayi, useHammarsdale shule ngihlala nawo lo muzi useHammarsdale. Hhayi, ngeke uba mkhombele kwamampondweni, mkhombele kwelukhasela. Unkosikazi kuzobona ukuthi uyamhlonipha ahlale. Madoda kayizame insika masoka bomkethu, sibahloniphe nomkethu ukuze iy'ngane zethu lezi ey'khona ey'ntabeni basiney'ngane, labo baney'ngane kakhulukazi bawuney'ngane ey'ntabeni bakwazi ukuthi bazamukele omama, bayigeze bayiwashe. Uma kumama nje uhleli ingane ngaphezulu kwakhe, seziyazi ukuthi umabazo. Nathi bafuthi senze kanjalo bafuthi, because kuzomkethu besithande, asibahlonipheni. Ngiyabonga kakhulu Ntuli waseShowe.
1: Sisitata nabalaleli, hhayi kuyamezwa udaba kungoba ngisale khona engizwanga khona kahle ukuthi usisi lo ushadile iy'ngane anazo zobuubulili abafana nabamantombazane, noma uxubile yini ekuzaleni bakhe bekanobhuti, bese kuthi umntwana notholakale ngaphandle yena obuubulili. Engicishe ngikusole ukuthi kungenzeka ukuthi lo mntwana ongaphandle umfana engicishe ngikusole. Kungenzeka ukuthi umama lo ushadile, umshadikazi akanayo ingane yomfana. Lokho ungasibanga isilonda kulo ushadile ukuthi ayikho ingane engaphuma ngaphandle eyayegama kade uthe ligwemela lonke ligwemayo. Izofika yona izolatha amafa ey'ngane zakhe. Cause abafazi bethu lento ekuthiwa amafa abe beziphendlela iy'ngane zabo. Okay, wokuqala lokho. Okwesibili, kunabantu besifazane abashada kodwa bangayalwanga emakubo ukuthi njengokuphuma la ekhaya uyakasibanibani, funa wamukele u-1 no-2 no-3, funa uzophakele ngisho imfene yakhona. Kunosisi nje abavele bashade bengalwanga. Yabona-ke mntakama, kuye kuthi ulalele wena olimele emoyeni ngoba umyeni wakho wenze iphutha elifana naleli. Ela dadewethu, amukela umntwana, amukela umntwana ukuze ikusasa lengane liqhakaze njengekusasa lengane zakho lezi ezihleli lapho kubo. Yamukele ingane izohlala nezinye iy'ngane. Uwenze umyeni wakho wakuphonsa enganeni. Futhi if wenzeka lowo wamukela, ungazifunzi umomubi iy'ngane zakho ngale ngane ezofika. Kungathi ngelilanga ezakho ingane uzinika amaqanda lewinika amazambane kubona ukuthi awuyizali. Uma unkosikazi ushadile usuke uzokwakha umuzi wakubo kandoda yakho. Khona vele kubuhlungwana ngala mazwi akhulunywa yimina ngiyindoda, kuzobe singathi mhlambe nami ngiyindoda ekhohlakele, kanti cha. Kodwa kuhle ukubonisana bakwethu. Yebo, sisimyeni wakho waba nephutha walovuma futhi. Kanti ubuhlungu kakhulu mhlambe lokho lokuzwa ngamahemhemu ngabantu nawe lengane uzuyibotha into engane ngempela yakwabo, kodwa kwale khaya ngifihlela ukutshenile. Yenzela ngisho umcimbi, cabangela ingane, ucabangele nedlozi, ukhumbule ukuthi loyo ngane eyakho njengoba wena sowunyamanye nomyeni wakho. Ngiyafisa bekhona abanye omama abakhona emsakazweni abayela lo dama bake bangene. Noma thina-ke madoda besithi uma kancane kengene omama baye lo mama lo. Hhayi kabe, angimi lapho.
2: It's 22:10-11 maye emsakazweni izilo mzansi ku-98.0 FM. Sibheka-ke lolu daba bakithi. Nayi challenge yabo mama. Kenani bokodi anya challenge ngapha. Usezweni sawbona?
3: Sawbona wesisu, njani?
2: Ngiyaphila, sithanda njani?
3: Ngikhona.
2: Ehhe.
3: Nasipho khulumayo.
2: Ngiyakuzwa sisi.
3: Excuse. Hey, ngilalele okay, bezomama sebebekile nomama. Eh. Ngithi angishayi nami elijinayo.
2: Yeah, yeah.
3: Sekwenzeke konke, kwashiwo konke sisidodo. Mina ngizobhekisa ngathi baba.
2: Yeah.
3: Ubaba as much as efisa ingane yakhe ihlale kuyena idlela kudla khona ezinye, ake sisebenze ngale pain kumama kuqala.
2: Okay.
3: Yini ubaba afisa ukuyenza ukulapha inhliziyo kama kuqala? Ngoba mhlambe ibingamukelwe ingane, because nabashoyo ukuthi bamukelwa uyeza ukuthi bamukelwa after some time because time heals ngithi umuntu lashwa isikhathi ukuthi inkinga yenzeka nini because if simfunda ingane
2: yeah
3: ekwi pain sifaka ingane echibini lomlilo
2: okay
3: you understand
2: yeah
3: mina bengifisa ukwazi ubaba ukuthi ufisa ukuhamba izingela engakanani ukuthi aqale asebenze le nhliziyo ekufanele yamukele ingane because yena njengobaba uyazazi ukuthi ihonile if you never been cheated on angeke ukwazi ukuyichaza le but if uwazi ukuthi kunjani ukuchithelwa umuntu umthanda ngenhliziyo yakho yonke ungakazi ukuphuma uye ngaphandle ekugcineni kosuku kuthiwa naye ingane I know ukuthi it's a norm noma umuntu wesifazane uthathwa njengen object nje ekuthiwa okay akamukeli umntwana but iingane ezinye eziphile lapho zingakutshela namhlanje ukuthi ngake ngasha
2: yeah
3: sengithathiwe just because by hate jombi pain
2: okay
3: ekumama bamane bamnike ingane bakhohle ukuthi ngesikhathelele because abanye they go to an extended bamshiya yedwa umama ebusuku angaziwa ukuthi ukupha omunye ibhunguke but mase kuvela ingane ba expect ukuthi ithathwe ngeke yini mhlamba baba athi let me work on this pain first so that ingane yami izoza sekuclean enhlizweni because akekho umama mangicabanga ongathanda ukwamukela izibi zendoda yakhe ngoba vele kunjalo but le pain ngamukele ngisasha ngiphoselwe nje ilahle kuthiwa ngilibambe nje ngifumba sisidakele because umuntu ozongena enkingeni la ingane mina bengifisa sengathi ngakuba ubabake bengathatha umama amise la kululekwa khona i-couple sisidoda
2: yeah
3: akayoyiveza ukuthi ngonile qala
2: Yeah.
3: Uya clean ama ufuna ukubeka into phezwe tafula.
2: Mhm.
3: You understand?
2: Yeah.
3: I veza ukuthi nangomango nile. Futhi kufune yena abantu abazobasiza njenge couple. One mase kukhona lengane efuneke kubuyi trust. Ukuze umama angacabanga ukuthi ngisiphukuphuku uzophinda khona if not lo uzoya komunye because omunye uyayigada ingane bajole futhi laba.
2: Abuyele kulo. Oh, okay. Right.
3: Ezothiwa se.
2: Uthini manje?
3: Kwase sidoda uyayigada ingane. Angiphuphi, I'm telling the truth. Uyayigada ingane lo. Aphenduke ugogo wabo laba. Batshelana ukuthi ingane ihleli kahle. Baqale phansi bajole. Ezwe kuthiwa sekukhona yesibisi. Understand? If not that, kutholakale owesibili ozozala enye. Because usubonakela ukuthi wena u daycare wena uyayenza into yakho but if umkhombisa umyeni wakho ukuthi I'm in pain because ipain funeka ayibone baba ukuthi khona abantu besifazane ayi ukuthi ababuza ubuhlungu siyabuza ubuhlungu siyathula uzosiba ngengane ukuthi yabo mayithi 40 ixoxele mina usiswami sisidodo ngenza iexample esiduze kwami Uma ngixoxela izinto thina sazalwa umuntu oyishadile uma uthi wengazi ubaba wayishadile wathola esemphethe kusisi wami
2: yangizwa ngoba ngisho uthi lesi senzeke ngapha he
3: uthi wahamba wayobheka lapho meshika ezothi uqashilo wafika nami nkosikazi
2: nkosiyami
3: ufikile eRomini le nangu gogo umama kakababa wa uthi ngesikhathi efika lapha emqashweni wavinjwa umastand wathi awuhlale la uyobisa yabona umuntu omdala mesedlimbake engafuni ukubona cause ekhakebona ukuthi isimo sishubile ufike nonkosikazi uma uthi ngahlala lapho umama wakhona wambiza uthi ngakhuluma naye ngathi ndoda useve phela ukuzobheka endinami phela ngimthole lo muntu oza ngifuna ukubuyela emsebenzini endakanda kuhle
2: hawe ma wangayi laphayana
3: ehe umefika laphaya nangu gogo naye usuke emakhaya uvakashile umaka baba useqashelwele ingoma wathi maka baba it's okay ungayishiya ingane uma uthi uphindele emsebenzini
2: ya
3: ngizoyigada mina
2: hayi wena
3: zelakana wamantombazane lo uthola abafana
2: babu
3: methola abafana wahamba kwayosebenza lozala mina
2: ehe
3: kuba wagada udadewethu babonane majalidini.

0: Uyazogeza ngenkomo, ngeyimbuzi, kuxoxe imindeni kuyima kwamukelana. Asingayijombi le yepain before kuze ingane, cause ingane izolithezo nenkuma la mayifakwa ngenkani.
1: Sho, yo sis.
0: And I hope ukuthi ubabulalele akasebenze kule pain ayikhozile kuqala. Aqala apholise leli lahle ingaphakathi before alethe leli lahle elizohlala la endlini libe yi-reminder.
1: Yo. Hayi sisinozipho uqadile sis.
0: Yaphela, ngiyabonga sis.
1: Oh my goodness. Yo. Hayi yabona nje la. Ukuze makuthiwa show stop. Ay. Matata kya. Ngiyelisa buthando we malo. Ngiyelisa buthando mina. Ngiyelisa. Lokubuyisa la o. He? 3. Wizwa hlota lephathi. Eyokusikwa ngereza usthandwa zami eziyabuhlungu into engiyilalela. Yo, stimula Satan, kushukushu. Ngingakhohlwa njalo kungithumelela indaba zenu. Le show ngeke iqhubeke. Yazi ba yithi lo ngihlele ngisho le ndaba. Le show i reality show izinto ezenza kangqo empilweni zabantu. Nozizwa zixoxwa manje ezirelate kulolu daba. Ziseyimpilweni zabantu. Thulula mntakama, engithulile eceleni. Ka 0746542460 ngithulile eceleni. Ngisize 0746542460 lapho uyakwazi ukuthi ushaye udaba lakho. Hayi luzongena manje ngisho ofuna ukuthi nawe lifakwe lukhuluke njengoba sikhuluma lolwa namhlanje. Hey. Hayi no ngazange alikhiphe lolu daba. Luya nokuthola umnikazi la ekhona ekhoneni. Olo yedwa kodwa ngathi baningi. Uzwile nomunye oshilo ukuthi nami wangijabulelayo kodwa mina umama uyayizwile la. Mnangazi. Ayi kuningi esisazokuzwa Nkosi yami ubaba ke. Ngiyajabula ngobulalele. Ulalele bakithi.
2: Ngiyakubingelela Dodo. Awuthembele ehlezi lakazilo. Ngiyathemba futhi ukuthi uyaphila. Okwami ukuphawula kula. Ubaba lo isizathu sokuthi abikele uwakwakhe mayelana nengane ukuthi useyidinga ekhaya. Usibone ngoba ingane sekufanele ize ekhaya isineyinkinga. Emva kweminyaka emingakanani ebehleli emfihlele umama. Uma esefuna uxolo yindaba ukuthi afuna umama avele amukele yonke into. Yena sengathi yonke lento uyiplane ngosuku olulodwa, ingane yakhula ngosuku olulodwa, kwa umuntu omdala kwadingeka ukuthi ekhaya ahamba ngosuku olulodwa. Akabuki isikhathi ahlalile lo baba engakwazi ukuthi atshele umoya kwakhe iqiniso. Ukuthi nomama akamnika isikhathi sokuthi alinde inhliziyo yakhe izifike la khona ethi hayi ingane yomnyeni yami lo. Ngoba yonke lento le ingayo baba. Ukuthi umama akaxolile hayi ukuthi akaxolile. Kusenani lalukuluku elingaphakathi enhliziyweni lokuthi emva kwesikhathi esingakanani ngihleli nomuntu ngithi ngiyamazi kanti uneyimfihlo andizazi yena yedwa mina engingazazi ngibe ngimganile. So nje lo baba nje akabeke phansi umoya. Ukuthi umama athi uyahamba isinqumo esingenziwa yiwo wonke umuntu wesifazane leso. Kodwa egcineni into engiyaziyo ukuthi umama uzoyithambisa inhliziyo kuphela udinga isikhathi sokuhila adlule kule simo abe right amukele. Ngelinga nguyena ohlala phansi athi baba bengicela ukuthi uthathe ingane imbuyise ekhaya. Uthembele ehlezi lakazi.
3: Ngibingelele bomntoto. Bilele nabalaleli bezu bomzansi. Eyi kuyaluza imali oludaba lalo baba. Awube yifanela nje lula nkosi. Asazi ke mhlawumbe ubaba enazo vele ingane kunkosikazi wakhe. Base waphuma ke dlala ke engaphandle base wathola kokunye. Mina ngisenkingelile ngoba ayi la ngithi ngakha khona. Ayi ayenzeki ingane. Bayi mangi cela la baba ubaba abadala impela ukuthi

0: ukuze ngizingiyawakha nawa ukho futhi kuphedile nje ngendlela ngangoku manje awubuhlungu kakhulu bengingazi ithiphi solution engenzeka kuludala lami engithembayo ukuthi-ke eyi ngoba ithemba kunayo engithi ngelinye ilanga mhlawumbe uNkulunkulu ethanda hayi impela uyesipha-ke nayo lo kodwa esengimkhokhelayo kodwa-ke kubukeka ngakhona nesikhathi phela siyahamba siyaguga yonke le nto hhayi akuza ngomdodo lunzima lwedaba hhayi lolu daba futhi li-understanda abantu abadala bonaba abakhula nalesazikhathi lezi umama bethu hhayi kwaba manje nje angiboni ukuthi bayi-accept-a leyo nto once bafika nengane nje ngaphandle izongena la hhayi bayithathi nje leyo nto kunokuthi sekuphelele mhlawumbe ngothando lwenu yabo hhayi kunzima angibonge ngamdodo
1: eyi sisidodo niyaphila khona sibona emsakazweni umgwajululo muzwa lo sizokhulumayo ngifuna ukufakaza ngayo umsoro ukuthi ngihlondeze ifoni duze komsa into ngifuna ukuthi uma uyifulale muzwa lo sizokhulumayo ukuthi ethina mduze sizogana nje sisazogana nganja kwethu nibakhona abafazi sizazogana mina ngilahlile ithemba sisihlumeze kakhulu wafethu kodwa-ke kwasisafisa ukufusimize ubaba isisazogana okay sisazogana mpela hayi cha uganayo hayi minaye sisazogana mina ya sisazogana mina ithuma lami mina liyomletha umuntu oyofanela mina noma uyolalela wami umthetho ngoba sinenkinga lana yokuthi sinabantu besifazane abafuna uphila impilo yabo ngisho sesikhokhile salobola kodwa afuna ukuqhubeka nempilo yakhe ebafethu sihlonipheni nasanithanda kodwa eyi ngihlukumeza shem kodwa ngasilahle ithemba sisazogana mfakisiswa lo sisilowo nje sisilowo ade khuluma nje ngayebo mhlawumbe uyamuzwa kwibhekhrawundi unginika ithemba elikhulu lento ayikhulumayo kamzala wakho ukuthi wangena endodini yakho wasazela ingane wayihlalela usisi isazogana bafethu bakhona bafazi bakhona sazogana thina yabo nogwaja umnyama ayehle moto thulano le kwamsileni kwanongoma mthalweni yesulu
2: hayi sisidodo sawubona nabalaleli abantu besitisa kade bayahlupha nabo ayichangile bakho kwanoneliseki uzophuma ngaphandle uze uthole umntwana kube ney'nkinga manje kodwa ngoba phela ingane isikhona kulungile nokuthi kubeke imali iphube khona imali ephumayo nangala funa kubheke ngala futhi eyi nje ngibona kungcono mina ukuthi buye phela ingane ihlala kodwa naye futhi uma wengane angazi nokuthi uzoyivuma into enjengani lana mina yo lodaba lutholana luthanda ukubanzimayasi isidoda ngoba mina bandla ngifuna ukuqonga ngaso isidodo uma kuthiwa-ke bandla nje mina ayi ngempela kubheke ngakumina eyami ingane ngeke ngivume ngempela ngoba phela ngabe kuyimina engenza iphutha engaba lapha nobudlelwane nomuntu oshadile noma-ke kusho ukuthi njengoba kuthiwa wengazi kodwa masekuvela iy'ngane bese ngiyithatha ngiyisa ngale futhi kumama ayi ngeke kona mina nami ngikwazi ukwamukela lokho ukuthi ngivume kweyami ingane ngiyise kulowo mama loyo cha njengoba manje sethi-ke yena umama lo wekhaya impela uthi akayidingi ingane kusho ukuthi nenhliziyo phela bandla isabuhlungu sisidodo uhlungezekile ngoba phela le uma kuthetha kubheka sho ukuthi le ngane isemuva kwey'ngane lezi zakhe yebo ayi abantu besisa nabo bayaqhatha nje bayithi bayinkinga bayithi angazi ngeke bakithi ayi ngeke inkinga lena cela ba u-ano ayi cha ngeke bandla futhi dodo ngisacela ukuthi yesu ngiyabuya futhi ngimini u-ano yazi ngempela lo muntu wesilisa ngempela abantu besisa abasicabangele ngempela ma ake ngithi-ke okay njengoba senze kanjena nje uma ngase kuthiwa lowo mama naye vela.

0: akhulelwe naye athole ingane ngaphandle. Uzoyamukela yini nalo baba lengane yangaphandle? Njengoba ufuna yena umukele ingane yangaphandle efike kamuva. Hayi nenkinga oyificile. Kude manje uzoyithola manje. Uzoyithola manje sewushadile nayo seshadela uzokufikela nengane. Ayona ingane endala ingane efikayo elokhuzanile efike kamuva usuvele siwashada ngeke ake kuNkosikazi ekutshela ake kube kuyini ngisike nje kube 50-50 noNkosikazi ke naye akakenze kanjalo ke athole ingane ngaphandle ke ubaba yabukele phela nayo ingane angani kuhamba kanjalo manje yini njalo kufuna lokuphoqa umuntu esiwazana ukuthi ufuna yena njalo ngaso sonke isikhathi ufuna bekezele ufuna avuyise into into ebuhlungu yonke lento avuyise umuntu esiwazana umuntu esise kodwa yena engeke azakwazi ukulokhuzana ukulokhuzana ukufunzwa ngento angayithandi ingoba kunjani yini sihlunyezwa kangaka hayi cha ngeke hayi
1: abiyela umsasa kamsazi yasinje isihloko sithi umsazi wami ebengicela mina bengakubonisa ngaye umama bengithi umama akehlise umoya amukele ingane ngoba ingane ayinacala kulesi simo esifana nalesi khona inzima lento abhekene nayo lobaba kodwa-ke nobaba lo besicela ukuthi naye-ke kube iphutha lokugcina leli engaphinde ehambe enze leli iphutha azohlukumeza lo mama eyihlalele siyacela nje ukuthi ehlise umoya umama amukele ingane khona isimo esinzima lesi sesifunda kunoma ubani uze washo omunye umlaleli ukuthi ukuba lento ibizwe yilo mama yena lobaba ubezoyithanda yini kodwa kodwa-ke phela masekunje kumele makuhlale phansi ukuxoxisane kwemukela umntwana angene ngaphakathi kwekhaya siyabonga umdlalo
2: unjani sisidodo la khuluma nami umabhodla lamkhulu encemu wamashowaj omkhulu wesisidudu nabo bonke unayo bobazini kazi lami nathi indaba la number one ubaba was wrong ukuthi angamtsheni usise wajola naye ukuthi ushadini sinayo ukuthi naleyo nto thina madoda-ke nje vele-ke ukuthi masisuka ngakwethu singalikhulumi lonke iqiniso kuba njalo-ke nje vele sikhohlwe ukuthi kuzovela lokhu kuzovela okuzodinga ukuthi ngenanga selivezi iqiniso ngoba phela manje akusekho manje uke emva kwendlu ubaba kuze umama ehle phela umama ofuneka sikulindele akulula ukuthi avele amukele nje ngento enje ubaba enza amasibomu bese expect ukuthi thini umama uzovesane nje amukele nje cha ngeke hambe kanjalo naye unemizwa uyadina uyachasuka njengomama bonke abagangelwa amadoda ngibuye-ke futhi bese ngiyitha kumama ukuthi cha umama akehlise ulaka umama akehlise ulaka ngophela ingane ayilethanga emhlabeni ilethwa abantu ababili laba abayilethini ingane nanokuthi ingane phela iyisipho esivela kuNkulunkulu akakwazi umama nje umthene abhilide kodwa futhi kube kufanele abhilide ya kodwa kuyadinga ukuthi agcine ehlele ngezansi ngoba lo mphefumulo phela osewufikile emhlabeni awunacala nje awunacala nhlobo ya so-ke akukhumbule futhi ngathi isipho esivela nkulunkulu ukuthi ivele kanjani ivele emshadweni nivele kephi ayizalwanga emshadweni okusala isipho esivela nkulunkulu ingane mhlawumbe le ngane nje iyona eyoba usizo kuyena ngelinye ilanga bengibuka ukuthi mina umama akahlele ngezansi umama ubaba akakulinde

0: ngimtshele nje kahle ukuthi umama vele uzoxhasuka. Ubaba ehlise umoya ngoba uba uyena vele owenze wrong. Ubaba ehlise umoya nje akhululeke phakathi umama akhiphe igwebu lakhe lonke lokuxhasuka kwakhe kuze kube uyaboshwa ngoba phela vele ekugcineni uzoboshwa. Uzoboshwa. Abona sisidodo nje ukutshena nje sisidodo ubone ukhazini wami ngiyayimemeza igama la eredweni wayenenkinga engabathola abantwana besilisa umfowethu ukhazi lami wayethanda wayenokhalo lamantombazane ukusho ukuthi uthe umentshotshe ugazi lami ngaphandle efuna umfana waphinda thola intombazane ngitshethe waba muncu ugazi lami ethole intombazane ngaphandle ethole ingane ngaphandle waba muncu kanti uyophinda nalapha athole intombazane kodwa namhlanje bayinto eyodwa iy'ngane zomfowethu lapho ziyinto eyodwa le yangaphandle naleyo umfowethu ayithole emshadweni nomama wajika naye wehlisa wabohla naye waze warathi usiyayithanda manje ya uyayithanda manje ubiza undodakazi wakhe ngoba phela ukudinwa okuwa noma ubani funa si-understand ukuthi umama vele uma senza into ey'ngasile ngaphandle siganga bese si-expect ukuthi thina bazosikhona basihade bajabule bejhele ukuthi senze into ey'rong ngeke kuze kube njalo lokho emadala ejudeni ngeke sisidoda ukuze kube njalo ya kodwa nje mina elami ekuhambe lithi ukulapha le nto ubaba akakulindele ukuthi umama uzoxhasuka ubaba angaphakamisa umoya ngoba vele wena urongi ekugcineni ukhokho wonke wena urongi yabo and umama naye akehlise umoya ayemukele ingane ingane ayinaxhala ize ngale ndlela eze ngayo ayinaxhala ma ukuthi kanjani sicela nabo umndeni bangenelele ehlobeni yabo ngoba lo mphefumulo leyo kulahle uphile ungenelele nawo ulungise le simo sisidoda ngibona ukuthi mina ikhambi ilelo nje bangenelele amafamily like am extended families noma bobani abasondele balungisele oludaba kodwa babakulindele ukuthi umama uzodinwa nomama futhi enjalo akehlise umoya ingane ngeke phela isalahlwa iphila yabonga sisidoda.
1: Sawubona wesisidodo nabalaleli ekhaya. Khona isitori sasidlala dala. Ngisakhula sasithi kulukhulu ukuba indoda. Hayi ngathi sekumele kushintshwe manje kuthiwa kukhulu ukuba umuntu wesifazane. Makoti kalo bhuti Nkosi yami uphase kabi impela futhi kufanele. Kodwa ke asikho isidingo sosanqabe phela ingane sikhona ingane amanzi achithekile nesabuthwa kodwa mina bengizothi ebhuti ngoba umakoti wakhe enqaba ukuthi ingane ize angayiphoqi ukuthi ayize ngoba izohlukumezeka and noma wale ngane lo angavumi ingane ubhuti ayithathe ngoba ebona ukuthi lo mama akafuni izohlala la wena sisidoda ungavuma ingane yakhe iyohlala nomuntu ongafuni izohlala naye bhuti nje vele nje urelaxe ingahlali nawe ingane uyibona ngale ndlela uyibona ngayo mhlawumbe uyibona etown or uyibona emgaqweni kanjalo iyothi ingane uma isikhulile kuba vele siyazi ukuthi wena babo wayo besiyayifikela-ke cabanga ukuthi uma isikhulile ayikho into ayoyenza yona kodwa nje awukwazi ukuhlalisa ingane yakho nomuntu ongayifuni nawe nje bhuti ibuke le nto kuthiwa ngenecathulweni zale ngane akakufuni u-stepmother wakho but uma wakho uyaphoqa ngenkani uhambe uhlala naye obviously neke uphatheke kahle kulowo musi. Ngiyabonga kakhulu wesisidodo sisokasakaze nandi Dube Village bye.

0: Sawubona mamdudu nabalaleli. Ngiyacela nje bandla mamdudu, inamba yakho usukushishise mawebiza ethi ngiyabhala laphela umuntu yabona manje ngithi ngiyabhala la ayikhona ngiyasala impela. Le namba yakho lo osholakala kuyona impela impela impela impela impela. Ngiyakuthenga kakhulu mama. Ngiyabonga.
1: Molo wesisidoda, ngiyakubingelela. Ya kuhleka samabhinca lo ngcopho ula emaran hile luganda sisidoda indoda iyalenza iphutha nje futhi elingesikwazi ukuthi silokhu silimbandaza ukuthi hayi ngiyindoda nje indoda iyenza kanje cha waba nephutha nje ngoba phela ubese ukhona umuntu yena uhambe waya emsebenzini wafika wenza iphutha. Selenzekile-ke iphutha, umama useyazi ukuthi kunephutha elenzekalayo balukhuluma. Sekuwukuthi umama kuze kwazi na ukuphefumula engalokhu eba nemidlinzi ukuthi mhlampe basaqhubeka kunokuthi nokuthi njengoba sekuwuma wengane. Ukuze yonke into ibe right njengomuntu yena ongunkosikazi okhona ekhaya. Ukuze iy'ngane zazane, ayikho ingane engalidingi kubo. Indoda uma ifuna ukusondoza ingane kubo kwayo eduze kwayo njengobaba la ibhilonga khona kuyilungelo lakyo indoda. Ayikho umuntu ongathanda ukuba nekhaya, kusilona iphutha lengane leli uma ngabe ngizwe ibeka nje ngesintu. Akulona nje iphutha lengane, ingane iyadinga nje idinga uthando lukayise nekubo. So umama kufanele kumukele lokho ngoba angeke ezethathwe icala likababa wengane liphose enganeni, gcina ingane isingisiswele ikhaya isintula ukuba sekhaya ngoba nakho umama une-enga ingane ayihlangene nayo yonke loo nto leyo. Umama nje akathambise inhliziyo azi ukuthi nje ubaba amyathi liphutheni nje lingaphinde lenzeke, kodwa ingane ikhanele ekugcineni ilungiseleleke ibe nekhaya. Umama wona msebenzi wakhe loyo njengomama ekhaya ukuthi zonke iy'ngane zendoda ey'khusele, umsebenzi wakhe loyo. Indaba yokuthi solokhu sithi hhayi umama uright, akekho umama uright la. Uma usemzini womuntu uyogana, izibi zendoda ngezakho. Kumele-ke akumukele ukuthi kwenzeka, yebo kwaba yiphutha, ingane ayinacala la, idinga ikhaya nayo ubaba kuze kwazi ukuthi ingane eyondle ikubo eduze, ingaphansi kwesandla salo mama samkhetha. Yilokho umama kufanele kwenze, ehlise umoya ezama ukumukela ngoba le ngane mhlawumbe yona eyomtakula ngaphezu kwale yesinye sakhe. Ngiyabonga sisidoda.
2: Sawubona mamdoda, ngiyaphila. Hayi ngiyayizwa mina inkinga yasisi. Mina ngicela ukuthi kuba usisi athambise inhliziyo avume amukele isimo sesenzekile. Okunye nje le mali ephuma ngaphandle iya kumntwana, kungcono umntwana edla ukudla okudliwa abanye abantu. Owesibili ke usisi bengifisa mina esethambile abesebheka ukuthi azikhulisele yena ngendlela lo mntwana azomkhulisa ngayo, ehlezi nabanye abantwana. Umama enephutha esehamba ke esevakashela komalume, masebuya nentanga yazi athi uyithathephike lento nomqondo osobuya na ngoba angiwazi. Usisi nje akathambise inhliziyo, awekho akekho umuntu wesilisa ongenamaphutha. Yena kunenhlanhla-ke nje le mali ezophuma mina ngikhala ngayo, akathambisa inhliziyo usisi. Ngiyabonga usizi wasikhosana kankonke efonini kusemrod.
3: Sweet Dodo kuyizwi lomzansi.
4: Alright, emsakazweni izwi lomzansi ku-98.0 FM. Ngiphinde ngikhumbuze ngemkhiqizo ka-TEF Phuthuma-ke uye lapha eSangro House, e-5th floor, e-room 520. Ufike ufune i-tonic shot. Yeah, tonic for men is shortly amadoda uma ufuna nje izinto ziwe manje. Mothi mam namhlanje ngiza kuwe ufike uxoxe indaba exoxekayo nge-tonic shot nje. Umama ushiye jabule nawe ambuthokozile njalo indaba. Noma-ke uye khona e-ofisi nawe umuntu wesifazane uyitholele eyakho-ke i-tonic shot yabesifazane oyigoqoza nje bese uyayiphuza. Wenzela ukuthi bakithi ungalandwe emasimini, noma usulandiwe emasimini usawugezi ngqakalo, qambi uyafika egrawundini. Baba umdlalo usewuqalile, kanifani uqala umkanye sithandwa sami. Sisebenzisa-ke i-tonic for women.

0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwe umehluko.
1: Right, hlebelo mkami kungubani 18 minutes after 11 kumsakazi izwi lomzansi ku 98.0 FM siyabheka la. Ababhalile ngiyabukela emkhafazweni ngoba ayigcwele. Sawubona wemamdodo siyaphila kodwa kubaba one kakhulu kumele ancenge umkakhe futhi ke ancengisise khona umama ke udinga ukuphola qala. Mfowethu uqala phansi udle ke ngamabala njengoba phela umama wawusaqala ekuqaleni ncenga before please ume kancane ngokuletha ingane kwamanje. Uthi ngikamaphumule emthandeni zibandleni isko ukhatho wakadube utsho ubhala kahle la mamdodo siyamake nange ngibaleka. Sawubona sisidodo, ngiza ubuhlungu makukhona kobaba bathi ke umama akakhumbule. Unseka akakhumbula ukuthi ke wayezogana. Leyo nkulumo ke ayakhi ibulala inhliziyo. Kodwa ke usisa akaxola umyeni wakhe lo mayekhombisa ukuzola. Ngelinye ilanga amadoda ayozuza ngalento akayenzayo ngoba phela uyasihlukumeza amadoda emshadweni. Kusho ke u-anonymous 0604807164. Angikuvalele nawe ngizomane ngilo ngifunde ngikudosa nawe. Kibingelele lesi sidodo nomlaleli ninjani ayingaphili. Ingane kezalelwe komalume eyakomalume mayekhulile komalume. Mende amadoda wahlukana ukucindezela abantu besifazane. Thina abantu besifazane siyekene ukuvuma nokwamukela izinto ke safika la emhlabeni zenziwa singazi ukuthi ke oyeqaleke ukuyivuma wayehloseni ngempela. Ngiyabonga anonymous. Hawu bakithi 0604807164 ngikwena ke manje ngicingweni. Bantu kade ushaye. Ngiyazi ngikwena, ngikwena ngixolisi nje kulo ndaba ukuthi ngibe ngisabhizi ngala. Siyakwamukela usezwini sawubona. Ngiyaphila. Ngiyakuzwa.
2: Hayi sisidodi. Oh, ifunga indaba lo sisiyazi. Cha ingxaki ngoku. Siya wazi sicinezelwa vele thina. Fanele kusivume yonke into. Ubama kamntwana, kanti into elula nale kuvele fanele wamkele.
1: Mhm.
2: Kona wena abona bantu okushada le. Angathi nganengqondo ngathi icutheka kancane. Eyi ngeke.
1: Mhm. Usonje.
2: Hayi ngathi ngafanele ngathi ngathi icutheka kancane sesidoda kwazi ba lo mntwana kuthiwa lo sisi makavumele umntwana. Uye kumamakhe.
1: Mhm.
2: Usefanele lo sisi yena ahlale nabantwana. Uye baphipha bonke abantwana sesidoda bagqibanini kuba phela uzobona ukuthi okay. Into that once you cheat angeke ziyeke bavele wena uya understand.
1: Mhm.
2: Uya understand.

0: laye nogogo yena sifuna ukugaya wola abantwana uthani uthani nikuthi she wayizo zokana la ayisizodwa kuyiyo kwayona ya yena umntwana kanacala kodwa phela amhlangani futhi ke analfizwe imbi kodwa nje mina ke nginele shame lonto bengiphikana nabantwana abaliza ngabona
1: angavakasha kodwa ke
0: yes na angavakasha aphinda godu
1: okay. Oh.
0: Awagoduke phela ayekubo ayi hayi bantu mama ucinezelekile shame yo hayi ngeke kuba ngoba singenamandla udlalwa ngathi la yena nje usisi makadede nenhliziyo avakashise umntwana ake agoduke phela azoloku ephiphana nabantwana kuthi ayi waso zogana ngabe uzohlukumezeka umuntu oganileyo abekufuni nokubona vele ugana kwaze bonke ayi into engekho yile kuba
1: kazekushiwoangisazike
0: vele uzange akaze kushiwo vele uyabona kangenteka
1: hayi angisifike kanjani lokhu ngakufuna ukugana abantu ayisazi yo wamkhulu umsebenzi ebakithi sebawukhahlela ngenyawo zombili-ke manje hayi bo kuthiwa uthungelwa gundani ongibuza ngokuchazela ma kuthiwa uthungelwa gundani babethini babesho njalo sawubona-ke ukuba kagulanga ubezokwazi yini kanti-ke futhi umuntu-ke nomuntu unomzali wakhe ngaphandle-ke uma seshonile engasekho kulo mhlaba unomzali wakhe athi-ke la mamdoda ngakubingela ebusuku mina-ke iyodwa nje into engingayitshela usisi izibi zomyeni wakho ziyobuthwa uwe sisi ikakhulukazi-ke ma usushadile ayikho into osuke-ke uzoyenza futhi-ke kungcono kusisi ngoba-ke kuvele lokho indoda isekhona khona kokufika iy'ngane-ke isishonile indoda lapho-ke ufisa ukuyivusa uyibuze kungeke kusenzeka so nje ngimi ngokuthi izibi zomyeni wakhe ziyoqoqwa uyena usisi endemshadweni asamukele okuhle kodwa awu mamdodo nokubi siyakwamukela umangankazi ewothaluwo bakithi uthi obhalile mamdodo ubhuka lavlona walakwabhibhi ngasemarikana fowethu kodwa-ke sigcwele ngawe uthi nginosandile unkawu siyabonga ake ngivele ngenze kanje ngiqhubeke-ke nama-VN bakithi senzele ukuthi isikhathi sethu singathi sishaye kanti mina sekufanele ngishimbe ngishiye nama-VN ningawafakanga ngizoyidlala i-back to back
2: yebo sawubona msakazi wami kunjani kodwa sesidoda ngisemdrabhini hhayi umqala ngikhona kula emolweni hhayi sesidoda kuyazwakala inkulumo kodwa sesidoda engingakusho nje ukuthi yebo ubaba akenzanga kahle hhayi akenzanga kahle sesidoda ukhombisa ungathembeki kumama wakwakhe ukhombisa ungathembeki nje kakhulu kumama wakwakhe uyayibona loo nto kodwa-ke ushouthi sisidodo into ekumele ukuthi umemu ayazi ukuthi mesuke ukuba khona kwakhe nje empilweni yakhe ubhuti la usuke ezofihla amahlazi endoda yakhe yabo yize noma kubukhuni uyinyembezi kunjalo kodwa umama fanele ahlale sengalile reporter nje mhlawumbe udaba mhlawumbe kubo kandoda yakhe noma kwamkhwenyana wakhe buye likhulunywe abuye kodwa azi ukuthi mela usuke ezoqoqa amathumbu endoda yakwakhe ngoba manje sekwenzekile sisidoda uyabo ngoba umama bekufanele mekuwukuthi-ke mhlawumbe ngoba nakhona-ke vele naye bengelula ukuthi akwazi ukuthi le nto ashesha ayibone ngoba vele abantu besilisa bayakwazi ukufihla kodwa sekwenzekile-ke abantu besilisa vele kuba kanjalo izinto ezenzakalayo lezi kodwa umuntu wesifazane nje udalelwe kona ukuthi fanele athwale kanzima vele automatically kuyazenzakalela kube ngazuthi fanele athwale kanzima noma kungaqondakele lokho uyabo ngoba manje angithi uyabo nje manje nje kubuhlungu impela kodwa manje akakwazi indoda ukulahla manje ingane yakhe ngoba phela amathumba akhe lawo uma engalahla ingane yakhe manje uzohlala kanjani nomuntu wakhe la ngoba njengoba ekhona umama uzoqoqa amathumbu endoda. So yena fanele nje adle imhlathi ngempela nje. Aguqe ngedolo, ayikho enye indlela. Yabo. Ayikho enye indlela kwangempela. Ngoba naye indoda leli phuthe selenzile. Iyalibona. Iyalibona ngeke futhi iphinde iphinde. So ke fanele ehlise umoya umama. Amukele ingane leyo esikhona aphinde futhi aqhubeke nempilo. Amthathe futhi njengomkhwenyana wakhe njengoba kade vele umkhwenyana wakhe. Ayithobe kakhulu ke nakuqala, ayithobe kakhulu nakuqala izomshaya umkhwenyana leyo nto. Ngoba la usandona ubuye kufuneke nesystem yokwenza izinto. Yabona nje la umkhwenyana wonile, umama asafanele kaphamsa umoya. Sefanele ayithande ngempela ke lengane le impela futhi ayithande adlule lezi impela za la ekhaya lezi impela ezalo yena la ekhaya athande kakhulu impela ke lefikayo ayinakekele futhi okwangempela ya uzobona indoda lapha izoba sesimweni esinjani ngoba iyazi ukuthi njengoba yenze njalo nje iyenze wrong leyo nto izoshaya endodini uyabo so nale yokuthi ube umuntu wesifazane kodwa ube sesimweni sokuthi ukhulume kube ngathi manje unokuphikisana naye indoda leyo nto futhi izolimaza umuntu wesifazane akehle nje phela umama la akehle uzoyinqoba indoda phela nje yenazi ukuthi indoda nje naye imakhela umuzi uyasebenza mayesasebenza buya nemali uyamnike uthenga izinto uthengele ingane lengane nje ahlale nayo ayithande kakhulu ngazi ngaphezulu kwalezi ingane lezi yabonga sesidoda danko
3: sesidoda kumina it's a big no ukuhlala nalo mngani ngikhulele mina ngimdala kanje ngina 62 sababuka abazali bethu sibancane bayenza imikhuba ungakwazi ukuphendula kodwa in this time ngibona ukuthi ubaba ukuthi abesaphila bengeke sakwazi ukumelana naleya nto engayibona iyenzeka ekhaya yayiza loo nto umkhwenyana umthathele umakoti washada ezibona ukuthi useredi uba yindoda afuna inkosikazi nabantwana shadile waba nabantwana useshadile usiyakushiya la endleleni unokuyekisile wathi ngifuna nje ube ngowam uze la ekhaya uzohlala la ube unkosikazi wam usiyakushiya yena uyahamba la ekhona emsebenzini uyajola okay number 2 njengoba yena uma ngabe ingane ayivelanga yagula isikhona ingane ngaba akakezi akakezela ayitshele inkosikazi wakhe ukuthi sekwenzakale u-1 no-2 uma ngabe ingane yakhe ayigulanga bezabe uyaqhubeka nje nalo mkhuba yakhe ayenzayo ngabe uyaqhubeka nemkhuba yakhe number 3 uvumile inkosikazi yakhe ngoba uyayithanda indoda yayo ukuthi is fine umyenzele umsebenzi lo odingakalayo sisidodo umuntu uma ekudlungulile kuthiwa mxolele ukuqala wena enhliziyweni uyenzela wena awuyenzeli yena akusho ukuthi loyo muntu usungalala naye ngoba uyaxolisa yena inkosikazi ivunile yathathi ingane yayenzela umsebenzi la ekhaya lokho akusho ukuthi lokho uright kuyena ukuthi angahlala naye ingane. Mina sengikubonile kwenzeke kabili. Kuqala umngane wami omunye washona ngesimanga sengane. Ingane ikhwelezele nawayo. Kwa end up ibulawa yi-poison elethwa yile ngane eyithanda ingane umyeni wakhe. Eyithanda. Kodwa ingane inikezwa izinto umawayo washona. Owesibini wacishe wangashada. Untombazana le yomiyeni ingane yomiyeni wakhe ingafuni ukuthi ashade kodwa behlangene sebevele bengazwani noma wayo kodwa nje ingane ingafuni ukuthi

0: uzondla kanjani lengane le angakhali ngokuthi manje iyamshaya ibhajethi ekhaya ashintshe ukwenza kuyomsiza lokho kuyovala nomsindo ulaka kumama ngibonge sesidoda umapholoba le mawuti ngixolise sesidoda ukuphinde ngibuye emini umapholoba ake ngigcizelele lokhu sesidoda khona okuncane nje engikhohliwe okubalulekile lapha lo mfethu lo wakithi owayezalwa ngaphandle owayeudokotela omama bakhe laba abangamzali bamthanda bamukela njengengane yakhe ngoba kuyingane yendoda yabo kwamnandi naye futhi wabathanda oma bakhe kwamnandi wongathi ingane ezalwa omunye wabo kwakuhle kwale nale ngithi angicizelele lapho yonke into ihamba kahle namasha kusa-right yonke into ihamba kahle ngiyabonga sesidoda kuyavakashelwana bahamba nabavakashe emzini wakho eBloemfontein eWelkom kanjalo nje wagcina ethenga ikhumbe enkulu ukuthi ma befuna ukuza kuyena bangene emotweni enkulu beze kuyena bashavele ngiyabonga
1: ngiyabingelela izinto mzansi sisidodo kanye nabalaleli engibona sisidodo kunzima endothinta isihloko esithafu sinzima kodwa siye sifuna isibindi kuwo wonke umuntu ophila ngaphansi komhlaba mina sisidodo uma nobaba abashadanga ubaba wathola omunye uma wangapha kobhizana hhayi wathi meseshadelwa-ke lowo mama lo washo nje at the age of 9 years ngino-9 years washo wathi yena akafune ngane yaleyo nto leyo emzini wakhe njengoba nje shada manje umyeni wakhe mthatha yayizwa leyo pain ngadonsa naye until kuze kube yimanje sisidodo but kodwa-ke sengahamba hamba ngayikhulula nje ngayitshetha hhayi shuthi vele kwangadalela ukuthi ngibe nomzali ngoba kunamanje akafuni noba ngibone ubaba usuwashona nogogo nomkhulu ngakhulela ngaphansi kwesandla sikagogo nomkhulu at the age of 17 years ngayiphumela ngayitholela nje umjolulwana ngiqashe kangoba ngithile kumanje ngiyasurviva nje impilo yami kahle ngathi ngelinye ilanga ngiyakuyena umamncane lo vele wathi ngicela nje ungisize uze wazi ukuthi uma uza la ekhaya uzohlukana no-anti wakho anti-ke ngakhula naye u-anti wayezala ogogo so sengisholo uba khona ezinye izinto ekufuneka yifoso khona ezinye izinto ey'funa yingafoso ngayitshena nje ukuthi angiphume nami kuyena ugogo nomkhulu bangikhulisa engikona ngikona ngabo ney'yalo enginazo enginazo ezabo kumanje ngiyihlalele nje kahle kamnandi ngisentuzuma kamancinza ngiyaxolisa lesi sidodo kwanda kakhulu kodwa nje kuningi kuningi ngoba izongena leyo ngane ihlukumezeke ihlukunyezwa uyena umama ayikhule nje ingane ubaba ngoba isenenhlanhla ubaba uyayondla kahle akayondle aqhubeke nje ingane uyayibonela yona isindala ukuthi ize ekhaya noma ingezini ekhaya.

Sawubona wedudu. Eh ngiyaphila mina. Uma mjiji umthetho. Wedudu. Eh bule ndaba ekukhulunywa ngayo bakithi. Obaba mase kwenzekile bazala ngaphandle komshado. Ngikhona mina. Kuyiphutha lokho. Kodwa ke akangafuni phela ubaba ukuthi ingane ayilethe kumina. Ilungelo likababa nje akayondle phela ingane ikhona laphaya. Lapha izale khona. Inkinga yabo abafuni ukondla ngendlela efanele.

0: ingane misifikile akayondla imawayo laphaya. Uyisaphi mina ube sebona ukuthi izokondleka kangcono ngoba ilanga kumina. Nami uzothengondla ngibe nami ngistruglisha ekuqhubeni ukondla ngimondlise kule ngane njengoba iletha la. Isikhathi esiningi obaba bakwazi ukondla imindeni yabo ngokuphelele ukuthi nje uma ethenge ukudla mhlambe izoziphela inyanga aphinde azahola athenge okunye. Ufuneka nawe mama uphinde ugcwalisele ukudla lapho ekhaleni. So nje angangitusi ukuthi obaba ukuthi masebezele beyilethe kumini kumama ingane eyilethe kimi ingane, cha akayondle nje lapha ayizalele khona. Uphi lo amzale kuyona? Sekwenze njani esefuna ukuyiletha ekhaya? Ubaba sikhuluma ngaye, no ayihambi kanjalo. Abafuni ukondla iy'ngane zisekhaya konina zikomalume. Uyizalile ebona akayondle lapha yani, angayilethi lana. Omama bayahlukumezeka ngempela, bayahlukumezeka ibandla basafuna ukushada. Ngiyabonga mina.
1: Ya siyakubingelela dododa. Ungaze ngayizwela le nsizwa madoda. Yebo ilenzile iphutha yilong, kodwa hawu engiyizwela kakhulu kuyona ukuthi ayiganwanga yalahle inkomo yekayise. Akekho umfazi ongafika gana abesethi uma indoda kwenzeka iphutha noma phutha loni emzini athi yena uzowushiya lo. Uma ewushiya ewumfazi uya kubani? Dodwa namanje sengidida mina lento ukuthi labafazi abaganile uma esabisa ngendoda athi uzoyishiya usuke ethi uzoyishiya ayephi? Imaphi la madoda agade ukunqaka abafazi abahlulwa yimendo? Hayi le nto insizwa nje bandla, hayi mina ngithi nje hayi abanebhata, akuyena umfazi lo. Kungcono uba lo mfazi uyathetha akhuluma ukuthi le ndoda i-wrong ngakho konke impela ekwenzela uba vele ke kuyiphutha ke phela. Kodwa uma ithi ithuke ingane yomyeni wayo ayisa asabise ngokuthi uzohamba emzini, hayi suka angamane ahambe, kanti unamabele aluminium yini?
2: Anjani sisidoda, ngicela ukuba u-ano. Iqiniso nje sisidoda, ngalezi ngane eyiqhamuka ngaphandle sekugenjulwa, sebegembula ngazo nje abantu besifazane. Athole ingane makusahamba kahle kuhle imali esayithola ayinikwa yilo baba akashona ukuthi uyathula khona nazo ukuthi uganiwe akayihluphi nokwazi. Umuzi uqamba uma ngokuthi ubongazi ukuthi uganiwe kwesinye isikhathi ngoba abanye bayakashona njalo. Obani-ke awufuni ukubazika abanye-ke u-anti obaba omncane omalume o afunde ukwazi iy'hlobo zey'ngane usuzoziba ukuthi ubungazi abanye-ke ubungabacingi ngani-ko lesikhathi ucinga u-anti nobaba omncane uzile sikhathi obuzobona ngaso ukuthi uyakukhohlisa. Waqamba manje abanye suke funa imali mayisebona ukuthi imali ayisezi bese hamba-ke siyobhakaza indaba sifuna yazini ukuthi hhayi nazi iy'ngane sosemqhatha nomkakhe nje omunye umuntu. Umuntu wesifazane uyidedela ngoba sisuke sibona ukuthi ayisezi imali mhlawumbe usedlulile kwabanye. Dade wabo wami kwakwenzeka nje le nto kube kuyiphilile leyo mpilo uthi cha ngomuntu ozoxolisa athi ubengazi avume amukele isikhashana isikhashana qhamuka omunye avume amukele. Hhayi ugcinisenziwa nisilima nje futhi uma umukele hhayi sike yena nokuthi umuntu onenhlanhla-ke ukuthi-ke uyamukela nazo uma zeyifikile futhi ezinye ziyayibanga i-chaos gcine seyizobanga inyakanyaka khona la ekhaya. Ayifani lezi ngane kodwa nje isikhathi esiningi abantu besifazane osuke qamba manga lezi ngane azizi kokuhle nje mhlawumbe umuntu azothi hawu ngingazi nanti icale lenzeka kanje kanje ziqhamuka ngoba sekuqatshenwe iningi laso nje suze ngasezweme nemali ibiphuma iza kuye umuntu ingasizi ibesesingcono umuntu akahambe nomthwalo wakhe. Hhayi ngiyabonga sisidodo.
3: Sabona sisidodo, hhayi anonymous lo. Eyi yabona abanye abantu besifazane, hhayi bonke, ngicela ninganizwa babi bafowethu nina ningabantu besifazane baney'nhliziyo ezimbi mbi kakhulu. Angazi futhi baya emasontweni ukuthi umuntu ufika ashumayeleni esontweni noma ifanele lingena ngapha kuphume.

0: nazo.
1: Mina ekhaya nginomshana wami. Wazala udadewethu hayi emshadweni. Wazala indoda eshadileyo. Walikhipha ngesihloko nje lo oshadileyo wathi akafuna ingane, wasebiza leli gama liqala ngo-S lize ngo-F. Wathi akayifuni kumanje ingane ayikwazi. Yayithi noma igula kuthiwa kufuneka kuba hayi kwacaca ukuthi hayi yalashwa yaze yasinda ifakwe ngisho amadrip ekhanda iney'nkinga. Banezinhliziyo ezilikhuni kodwa ma sekubheke ngakuye bese kuba buhlungu. Hhayi ubhuti nje lo angayilethi ngoba manje uyabona nje bengayifuni enxaphaza. Iyohlukumezeka leyo ngane iyekiswe isikole ikhule nje igcine isiyiphara. Yabona maphara akhandeka kanje ngoba uma ingamfosa ayilethe ekhaya esizomva kwalokho esukashona ubaba. Hawe bonto yokwenzeka kuleyo ngane. Hawe angayihambisi nje ayihlale ekhaya kunina. Nami nginayo ingane engiyithole nje but uma kuye ngokuthi ngiyashadelwa ekhaya ngomvakasha ihlale ekhaya kunina ukuze ingane yami ibe ne-peace of mind. Ngiyisupport ina ekhona ngiyithande njengoba bona nginikele lonke uthando kodwa hayi labantu abasebesemshadweni impela hayi impela hayi inhliziyo zilukhuni kanti ekugcineni lezi ingane njalo ezinye zazo izo lezi ayibuye basize. Ngiyaxolisa ngokolula ngebonto.
2: Sanibona zinomzansi ngibona umsizi lo semanzi entoti sithembe sisidodo makhaya. Ngiyaluza udaba lasisi bandlala ubuhlungu abasithinta. Eyi siyaphoxa sabantu besilisa kodwa-ke sidale kanje le nto emehlele nje usisi wakudala uma okhulu nebehlela obaba bebuya ney'ngane emagoli beshadile emakhaya into ebenza wakudala nje. So usisi akehlisa umoya nje la eqolisa inhliziyo eyamukela ingane eyithande njengeyakhe. Kubuhlungu impela akumnandi siyavuma kodwa nje akehlisa umoya eyamukela ingane ngoba ingane ayinacala isifikile.
3: Gama lami nginguthandeka nginguDodo ngwango ngomisibongo kuhlezi kuyintokozo ukuba la njalo ngomsombuluko kuya kulosini. Hayi bakithi ngishawe isikhathi yabona nawe isikhombisa imzuzu ngaphambi kubumbane ihora leshumi nambili. Nkosi uma ingigcinile yagcine nawe sohlangana kusasa ngaso isikhathi esifanayo kusuka ngo-9 ngeku-12 ebusuku. Sitimna Sothando angiphinde-ke kukhumbuza inombolo okwazi ukungithinta kuyona eceleni. Uyangiwhatsapp kuphela ungafoni kodwa-ke ngisazolwenza uhlelo ukuthi ngibe nenamba ifunele kahle mhlampe manje ngikusafana sekuqaleni. Uyawhatsapp nje kuphela 0746542460 khona othenge igijima le namba awume ngiyiphinde nje ngihlise 0746542460 0746542460 le show i-reality show. So uma ungangithumeleli kungabe kuhle ngabe kubi khona izinto ezenzeka emakhaya ezenzeka kuma-couples esithinta imndeni. Ma isithinta nje umndeni ingena ngomsomluko uyaboya ede wesithathu wesinti umsomluko kodwa ma iyinina nobabili ingolwesibili then ngolwesithathu sivele nje bheke wena isiqu sakho wedwa ukuthi uphilisana kanjani nabanye abantu kunjalo nje. Kwolesini siyakhuleka lum kanjalo nje sisuke sesigoqa yonke lento ebesiyenza isonto lokuqaleli ngoba nabo laba Nkosi yami njengamanje I am not sure ukuthi kuyobaletshise kanjani. Mhlawumbe ke bazolala phezu kwayo bavuke balixoxe noma ngeke balixoxe mhlawumbe isonto lokho bazobe bebukane angazi ngoba phela lo munye ukhumbula uvele wavulelwa iradio. Hey mhlawumbe abanye nizosizwa kanjalo ukuthi nibavulele iradio ngoba abanye abayifuna i-catering bangaba nama-excuses amaningi abangahlala phezu kwawo. Ulodani ukuthi hhayi siyeza siza kanti hhaye usomaqhinga nje uzokushaya ngawo futhi ngeke uzokhola. Agaragawu ngiphuma la ngomucu nje omnandi kakhulu. Usho baningi ukassette night mathika I came here for love izokuthatha ikubeke ehoreni leshumi nambili kamthandeka uDodo ngwangongomsibongo nibe nobusuku obuhlise khona unkule yalindela ngaso lesi sikhathi.
4: Izwi loMzansi FM Izwi loMzansi FM sishintsha amagiya.

0: kumaketha local in South Africa and international. So uyakwazi ukuthi and kuna ma classes azokwenzeka kade kufanele kube khona ngoSeptember kuwaba nenkingi kodwa kusho ukuthi manje ama classes azokwenza njengoba kuOctober. So imemezolo ziyakhishwa kwikhozi FM nalezi ezingiteshi sinazo. Ngiyacela sibekeni indlebe ukuyobhalisa ngoba ukuyobhalisa ukwenza ikhozi kwelisithi only 1 week. Then ilicense awuyifundeli ukuthi uma uqede esikoleni isonto uma usuthole isitifiketi lesihlanu bese kuhamba eStandard Bank usunikeze lapho usoba nenamba unike zona usiyokhokha le nto eStandard Bank yobe usuthola ngayi permit yakho. Yabonga.
1: Uphiwa inkosi ngamakhali Sibonga from Stenga. Nethofakazi nje ngizobazana ngizokwenza isikhathi kakhulu ngoba abantu baningi. Ngizobonga kakhulu uNkulunkulu la ukuba prophet kwazimamane into angenzela yona. Ngiqashwe kamasipala kaDutch Municipality Stenga. Ngiyosebenza ka traffic so le position engisenza kuyona ithanda ukuba nkudlana so kade ngenze ithupha. Into ebambile nje ama computer athanda ukuba nenkinga ngizok cela ukuthi uprofet wakho azoba mani ukugcwama makhadi makadoshi ngeke ngilema kadoshi ehamba fike ke ilandele izithupha lezi zibuye ngiqala ukusebenza bazalana. So ngizobonga kakhulu ukugcwala ka prophet kwazimamane. Ngiyabonga kakhulu ngomhla ka 2 August kade ngila kun online prayer bakhulekwa wakhuleka umfundisi babakhuleka bazalana kukhuleka ubaba. Ngithembe ngibuye ngithole i-call kamasipala akaStand bathola ngize interview. Ngafe ngahlola abantu abawu 9 ngawu number 1. So bazalani nje ngifuna ukuyisho interview mina ngizume nami kumiwa hlabu star. Ngivele ngishaye nje ngihophe phambili bazalani. So nje ngizobonga kakhulu baba ubuphi prophet kwazimamane uba into encane kade zikhona nje kakeleka la ka market education. Kade ngikani encane kade ikhona kade i-certificate sami trick. Hayi uthi ngasithenga ngasibhala nje ngasibhala ngasibhala kahle. So bonke inkinga ingane bezikhona kodwa ngitheme ngiyabe bekufanele ngiqale home affairs. Ngapha home affairs bafike babangikhuluma into engayizwa nje kahle. Bangixosha ngathi hayi ngaphuma. Ngitheme ngiphuma ngehlala ngemalgate ngehlala kwe street ngehle le taxi. Ngathi ngilosika amakhadoshi sengiyangena manje. Ngathi mangingena ngicela ube phambili ngingena wena. Ngaphela ngayibona ngitheme ngingena ngathi shit thumbs yangena. Ngeza ngemuva mina ngafika ka education yonke nje vele yalula nje bafonela kukakamelusi after emva lokho umfundisi dr kade ngikhuleke naye ngo-4 ngathi ngifika nje kwalula nje kwalula yonke into bashitshela education nje kwalula nje yonke into nje into ngokuyalula nje ngasuka lapha thathi email ngathathi ngithakafe ngafika nga-emaila ngamela ethekwe ngamali mavani abasuka ba-email ePitoli yonke into isirathi nje engikushoko kodwa bazana ukuthi abamethembayo bayofana nento abasiyona yona ngeke zizalenzaniswe. So mina ngoba ngiyakholwa sengiqashiswa usenze sikhona senginawo ngisawufuna sikhona vele rate ngoba ukubele lengilozi lakho pa prophet kwazimamane abingekho bebezo ngisota out bezofika nje benhlaba ethi lo muntu angathi sasenkinga ngencabe ngiseceleni babafonile kumasipala bathi sizokulinda until uze kubuye ithuba zakho bese yaqala uyasebenza ngoba iposition yayona ngekwa traffic iposition enkulu bazalani. Ngiyambonga uNkulunkulu ngonga ukugcobola la ekhaya. Ngiyibonga indlozi kamakhadoshi. Ngiyabonga bazalwane uNkulunkulu ngaqhubeka njalo nabasafunayo kuzokwenzeka uzobanika yonke into abafuna. Ngiyabonga amen.
2: Beka uNkulunkulu ekubusisa. Ngiyakhulula namhlanje. Inhlungu oyivila useze uziva manje. I'm telling you what you have been going through for many years. Kuvaleke zonke izinto ngenxa yesithe sokufitshana. Uthi uNkulunkulu mangitravele ngiyolanda imoto zakho. Ezivalekile ngoba zabhuka uthi uma ungcole ziyabuya manje konke okuluzile kuyabuya manje.
3: Ngiyabonga kuthathi bakhatona.
2: Yeah. Ziyabuya manje.
3: Ngiyabonga.
2: The Lord 7 days from now uyozisa